0: Efka.
1: Ya jwa amike kwinkhumkang ofotsumane kwinkhumkang bala tetyang jukonwa tasa masamkanda ke yo ele tube tafir swa 12 tamchagla 13 ma ta tetem kuqona nevundila ofumcocona netanga makumisela tavundila kama vundila tuna ngakunga tatanga mvundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke qachia ti joy a juke qachia ti chwe a juke qachia ti ngbu aku tumake qhenga bakana ti 3 mongana kana ti 3 a 3 a onka opoka je mongana ang o takle ju qaqaqaqo kwa kula kula jingegege damuri anta ga wose tswa ke tswa tma qhenga ba ju mpangisa ju ke chikanga sanga kwa khadze wa ju unju sa unju tswa ga ju kanga ju sa chika kwa nju mo a qhenga ka ng ta qhenga ka wa tswa ka wa kanjwa tshin chimbuka ke gumang mhumkang ami okay kem kwa sa tuna mkom kanda mkoka sa kulu tma sa tuna kulu he masih dikasih bundila datang. Oke. Okay. Kau misalnya dasa hanga no buno vene ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na muku linyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a lulu ka ku chize cha chipi iya a tandekia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya kankui masimu konwa njuwa kika chinimbu ka chinimbu ta dawan a kankui yeng dege hal hanga no wuno vene nguange Yehova kanine kama ngadage ming a dawan alulukenu ingabi alulukenu wa ingabi kuli ange ingabi ingabi shimi na mitima wenu wose ingabi shimi ngabagi kakataka wisese kula chingwi ka e a nga a kha nga a ngavi ngsumi a ghawa. Chige ghawa ke nga. Chige ghawa tu. Nga giyam. Chige ghawa tu. Nga giyam parat fandeni. Chige ghawa tu. Hum tram kwa ya. Chige ghawa tu. Hum po ya. Deve kai tang. Tua wa deve he iba. Iba. Waya kesin ofu iba kula. Hum po ya chik troye e iba kong troa. Ke kui wa wakushin aga. Taka kankwa ya nade na. Muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa. Huna wage kaka kui wage kawisha kaka tihi njuma waka njuma kawo dhawa. Tayena deka ta vulienu mitima yenu kwe kwe kasen. kati vizalo vyenu kachuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kike tewama huna kawushe kakachi kau. Ndibi nchi ya migawa. Manchuna kawushe kakachi kau ndibi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nka wishe ka e umi. Manuwa kachwa ngu. Uwana trage kuiwa. Dawa te trage kuiwa. Dawa tu. Ma ushinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu trage kuiwa kwezi kaga. Nawaki a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Ngavi tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchata na ngage kam tani nge. Ta mchata wa dubi. Tete wa sa gwa. Kula. Teti kong. Ya wa sa. Teti kong. Waya kwa kwa ya. Teti kong. Waya hana. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchang hii. Nge chiwa choka ng. Katua. Chiga e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mchatron sing. Toi que ça, au fond, t'as trop si tu es senti sin katigan. T'as t'as trop sin kegingaba gawa. T'as t'as trop sin tangumma. T'as t'as trop sin tangumaba. T'as un noni. M'tas trop sin. Tigan kam t'as sa gang, y que ça. T'as tigam t'as ta sin y que sin. T'as yoyagan tam t'as yoyaki kulai kale. T'as m'tas. Donc, kam kade n'dege a. Adaba. Awa singaba aga. Que tu foutika e. Hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awasin nga wadda. Ten hen hun. Nga hege kaka chakate. Kaka masin mtati kreda South Africa e. He mtati atronsin ke kama. Taka ngang dhwa nyandage. Dwe kanke aba ik ade ik atronsa kwe sa chika. Ta mi kankwe ma kagu da kwa adon. Ta maki asa mi kankwe. Ngu mi kankwe nke. Mji gutwa ke tuwa kose kaga mi wa trois ta kula trois ni kula ku ya kakamia wa e wa gwa trois ka wa kwa to mami ka gwa mi ge trois e wa ka kan a to na trois ta mi wa trois mo mo mi ko wa gwa tike mko ke sha a yo ele ke dos 12 kunde kom ko Tagama saga amagama makuntwa kituwa. Tagama kwa saa hituwa amagama nga. Tagama kuntwa kituwa. Tige mkwesa chimbukang. Amen. Okay. Kwa bundila. Ta kolo ta saa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kengkia inganju. Ejwe kachi. Maka kengawa kanda inga kwe. Ofo adevi agehangula ekwa eska atwang maga kangawai gunjiri ka mumpao ekha kangu ngawai ekha shikama ngawai ngawai twasang yi hangula kai wawi momo awa ka tawansansi gawankula wa ya oejwa wana kawsi wa kachiri tawa ahang kachinga ekwa ekha da etia ka mkukwa njuka gechige wa nanga kakuda tuwa kana iti iu ugu tukwe kwa kakuma mchi Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi e sing e kha taka nga yeng manju. Kwa yoktu e sing e kha yoktu e nga manju. Kwa yoke kula juge kula. Kwa nga njwa nga te dangi ke kawishi ke pangila jo. Kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
0: Eska. Yaa.

Exka if emo honetin seven oe dono nyeh tame seis it omgo two and fiatak minute zete and yekarma water. Sonda e di king tinyak and inyaka corona kwakon inyakwa takwa gay dayako dung dungoko swara swara na kwa takwa kari kari at kwa im a hama kiti rekare no ma ehe hakama trigata. Hadzi wata kamska hakama water. Na tak'in si oka kinu ma esi ki khatin rikartan ma msonda khan ay mangin ma khaki ya khwata margata kha ansa ki ate ma msonda khan ngayta kha okha e kha ansin ma msonda khayta na ukwa e kha anka trika an kha kekin komti tate ak zan kwa kwa kha ak tiya ma kota kwa pasture udar langa diake nita an apasikate an ki kha kekin nu kha kom nu kha kama ansin sin tihara am damanu tihara ngin ehe tihara ngin buema tihara ngin kurihe ya an ga ji ga mu ku kar ko ta ga do no ga mi ga si abasika no an ka ga ga e ga tui ga ta ma ga no ga ke an en ma in ya dik ga ma e no ni ta ga ma ma e no ga ma ma e no ga ma ta ga tin ga te hi te ke si ga ga e no e he ga ki tui ga an i ke ga hin to te gwe ga mo ko ta o te ke in ze te ki tsan tsun sa kai kai ka mo te te kuma te u ta ku na ina Aum ki yari in teta kemut. Aum ki in kunya kwa teta kemut. Aum ki jamana kareko jarot areko anak areko tek areko tawa kubuna kwa in kamata kema. Aji ma isi kanu te khate vere khata kuna khat au ta ku te khate vere te. Te si teta veya dikwana katate ngate. Te tro koka khana ukomam atu ata ti. Te ngate ke te a anza kia ukwa hii te ki kaya kwa hii ta. Te tro koma na koka je wata ke hekam te utako kuri na te uru na kwa hii te ki hambri kwa hii ta te ngate. Te tro koka e na e ke hekam ti te a khana hii koji a. Te a kwana mga chocho ta ke khati. Kwame hi vere titi yaha ati nga hik ehe kunya kwa ngita te, ngita te kareko, nita kunya kareko, nita jaro kareko, nita jamana kareko, nita ana kareko, takwa nita te kaitim osam ki tukubu itui, tuai towe. Tate kwama hi tamanu te ki nga dika e, timu mwateve, hambre kwa hitiki, maka hambre kwa kumwa hire kare tate nga te. Ti gwana mkati, ti tana kwa tako kungu sanye, ti jewa haa, ti koka katu wata, ti kwa ti, ti ngui omki, ti haa omki, ti ti omki, ti kwe omki, ti kwa tuwata, ti ya tia nga kwa ti, ti ya kanya kwa tako ati, kuya kwa tako, ti tari kwa tako, ngana kwa tako, ti doro kwa tako, ti hiya te kwa jia, ti ya kanyinu, ti ya nga ta, ti nga hi kwa jika, jika jia, kwa na kanya mwa kwa hape, hakuma kwe ngindi kuritwase, Chakuma kwe ngimba kurikoche. Tate nga kota ngita ako chimba kurikoche. Chakuma kwe rekita ngita ako chende kurikoche. Te nga kote uta ako na tini. Te ansa mjika ana te ankarangia. Te ansa mchamo katama te kanata kerekema. Te kereke mka kumwata. Te kereke mka chiyata. Te myom kaha. Kereke shu ihe te musa kiate. Te ima ham kereke mka mata. Ha hintu te dosa na kota kwa te mua asana kwa te koma asana. Ti makiti rekare ngin. Ezika ndewa tia site kuru kwa tarika tatidi kle ano tidi nga ano tidi doa ti mungwate ti veta maha titi anta ti siyate uwan enu ti khara koma ansina go veti kharata a izi a hintu te koma ansina kwa na jite kitinjite tana kwa takwa te

0: Bamba Ngiwa Komatin Kwena Ngui and Bible Kwe Ngi Yoni Bara Kutri Shani and Bible Kwe Kwa Kwa Te Kai Yama Kota Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Ito Kenin Kwa Kwa Te Chome Kwa Te La Kwa Dangi Te Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Te Mu Te Kwa Kwa Te Kwa Te Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Te Kwa Te Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Akwana can get a commission how easy a day tied, had they cut a matter had to get hard, had a queer. The queen was he took the Kote adao ak atere ko te kunti kanta te te te klaha a isi stres simbe tuen ke ahonji koka te klaha te niku hamen. Khamende to ke anin kwa to u kama hito te klaha kwa te kwa mwen jwanga si ke ta ha he. Ke anin ma kou kala e Moses ma ke anin ma kou kala ta minye ka a. Hito an kwena a cha ngomo ma iyo a. An kona boronga ay kanim ki an kona boronga ay Moses ki an kona uye Egypte khana kala gata aja Moses ti kanim ti akom kwa ko khana kala gata khana je o sha un kan tam kam deki o o mahambele Egypte khana ti eta ki eta ko ngun kam kam mum ki khana ti o kuri kwisha da an kona kale kwa na tun ta ko uye no kanim kana boronga ay ni kanim ti aja Egypte iyo akwena patu ti ana o ta hono an kona ya eta ko miye ka tem boronga ta che ha Moses chake no am boronga ha te o ha te a khuma cha ne cham khani ma ta tem boronga ta te khuma ta e ku cham khani mi se te cham khani ma te a kwin kwin dino Moses khani mi ka la pra nai no Moses ma khani ma ngai ka nom yo a khoti da tu na an kwena a muwo te na a yo ha an kwena kwin wo ina adaha mozi ngoma ko tere pala ke so Jesus Christus in ada skruse ke te go kwa that te a Jesus Christus in ki jawo te kwete ta ko mungo te kwete Jesus ima a mani te kunye wogo no jonga te ki tana ta kama te ta ma adaha te impresidente ma ase mozi sim ko korona ko ima ngo ngu he manda ata ha ma keni ma toto ko he impresidente ma manda ati South Africa na am manda ado tin kwena so Moses im manda adorin kwena ta iyo ma munwe na ana kunye woyi so nu jwanga te guyeta ha ha jwanga ji akana kwa ta kota ha ate kom kwa koi am president de minye te kwa te hinya gon president ma ham ja ko kwa wo police kwa ami kwa spatra kwa ne doctor kwa so ke he kwena a wo president maham o jao kwena an kwenta president ta te akom kunya te no na no te ki iye go ka Moses im o ditango te komo nyusi kwa di Moses i ajak ate kom te hima kanim tiche him koma ate reko am kwena ka wo ko kunsha na am koma a tun ta kara an kwema an kwena boronga ama a no amboronga ha kanim tama duro hiwe an kwen hiye hiye an kwen ki jere kanim kara yela kwen a khifta khad ki yo pa tsunwi pa tim kwen o kha we ti an tsan o an kwen an o he mu ko tre ko ta ya he mo sim ka mo si kanim ta ka kwen kanim ma an kwen a kwen kala kanim ko to tito a ka hi to te ke ke ko hi to te hi ka te ko miye te kwa ya ko te kre kam kete kwa kanim de kone kikiye ko ngalu kanim te kama ko te unta de ji ni kom kai si tsan kara ti ya ko te nye da ha te tsuru na hota tem kanim ma te hi ya te e ya ko ji a ata kanim ma hambe ngwe kom kai ki kwa i kara te o tsuri ji te nye da ha te ki a ho ji kana hota to ja ha te mu ho te tsau sha moro ga hota kanim ki kanim ko to ki ari ha ni kanim ka yara hano kanim ko te ya da te kanim ta kai ku te kri kanim de tsone ta te e kanim ki te gao kanim ki kha ko dona te tau ka te aja hambe tui e kha ko aja ngai kom kai ke az kanim toro ka ka kwa na ka ngai jonga ka na ta ha te cho ko kanim de tsone ka kelima te kiri kelima te galana ego kam kete di te galana ego kwa kyan kanim kwa te hambe kuye dao nucha ay kita ko lapra kanima ata ko an kanima mutam shika kun cha ay hin huji te huji ito te te te an morsi ti mutam shika te di ay huki mutama te ya kwata te mungote te fiki te komo te radio ke Tia di Katala, Que Macoden, O Daha, Unquena Wooder Ham Kanima, Unquena Avaseta Hande Ho Yeta Han Han O Tiri, So Aji, Aya Huchagi Tota as a Avasin as a Lati Water, Kakana Kanma, Tamme, Ja Orohanakuru, Kanuko Lapraka Kwacham Kanima, Ya Hata Hetzamme, Kim Twihama into Avasi, Kim Twihama into Lapraham Kanima, Nako Tri Kanima. Ya ko kwa galana e emte a tsama de kwa de tsama de chuchu ka em galana e ko te a hambe be go tem kene ma Jesus Christ ma so kene mo tote we ito te yo ka jawa ka ito te yo ka oruhan di khamie kwa a khuro tse he a je ke hem tsui khama a je oruhan e go ke hem kuru ma be ge go ke hem dam ma bori go da de khama kene ma ta so kene mo tote a je ke tsama ya ho de te ke kwe an o ho ko hambe tsam a kene ma so la prakante a kone ka kene to te nwe ha tsam te ga ta o nye ta te ku ho te te ha te to kene ma la pra e nwe mu ho tse ma ja khuye freida ham te ma ne te hito kyare an khawa na ta te mi Jesus Christus a ja ya ta chao ka ne tiuka ya ko Jesus Christus ya ko o ma ta ya ko kwa ma ta Jesus Christus te am khum kem ki kene to te nwe te kha te wo kala ha te nchi ke to te mu kani mtse wo kani ma te nge ka kani ma te tsu tsu kani mkhone ke te alte te te ko nchi ke tsu Jesus Christus in ki te asure ma te Matthew 6:20 ke te kom no te nga ma te that Jesus ya hen mkhom ke ba ta ham de sipos ko ta te no ham de sipos ko anka wa tu ha ma Judas te mi te ma eh e Jesus ma a satan ma kana Judas ma ta satan ma jao kara Judas ma no Judas je ko e we priester ko no foroman ko an aya manda ko ta ti ko aka ko na aka a se ko na ka ti a am kom ti o ka aven ka wa hinto di si to no ya he Jesus in ham de sipo ko ta khisman ki am charam ki ya ko to ka wa ta ka ko ti no ya he aki dako ya ko Judas ya ko even Jesus ma aja kham obe tem koma aja kham khama a twa ja si ki ya Jesus ma ya ko ke ko wo kwa ho le Judas Jesus para Judas cha ko nam kwa ma ya ha obe ka e wo dire ya khono aki ho he Jesus ma a ho kwa a ko Jesus ma ho ya soldat ko ya ko ho Jesus ma Petrus Avasie, Petrus Ah, Petrus Tuham de Te Acome. No Petrus Como, no, Jesus Mieka, Petrus, Petrus, who a car, no car, eh? Quack a car, divine nowhere. The who, eh? Di the Wabe, ah, and got the Ingle, Kala that Tim Toman, Ingle, Tia de Yata, car, they got car, who done nowhere. So nowhere, I jati Yaw that Jawa do a collision. Him tom ti kalonata so akwa na ka peter si ka ti na ono aki isi sima guye kwa kwa kungwe hi isi sima guye kwa kungwe na akwa siye ko foroma ni kwa di kaya ki isi sima si kala e isi sima aki siye ko mboronga kara e na ono kawa na guye kwa ta akwa kungwe isi sima a pontes pilate simka ta aka siye no kawa na ha aki ta kuma mungwe no mboronga hampiri amkomki mara auna minyeka amkoma tsungoko e tsungoko amkoma so Jesus Christ is ma corona he tiana as a Jesus Christ tsungoko mara tuan chuka temono aja khama ya ta kham khwena ka khama Johannes 3 for 16 take ye kokwa khama aja tsan kara ncam kham khwena akwana ncam khom kaim ka khama ya ta kham tu makaro kada ke hem tui ham ham ki do te ma ham ya ko kuni kuni sha ama kuwa masa ke hem ham kunsa ham tuan na kiare kara I chatan ma ham wina na ko ham kiare kara ham tuan na ya he kya nim tuan to e u kwa ma ki isa si ya hua te ha o ka isa si ya ko te ma te ha ha burui ki ya ko te ma hua te ti burui si ki ya te ma hua te cham burui si ki ya te ma hua te te burui ki ya ko isa ya te ma hua te你这是明眼人，电影多看一下，还没得啊，看一看还没得光买。你不能讲是得光眼快，你不能讲是得花眼快，给还没有个得阿门，还没得一个看一看，还没得一个花回来。那关那个，看你搞多，看你没得暗有，看还没注意看，看你阿家贵可嘛？阿家注意看，看你看那个光点快呢？阿家看你嘛光买回，阿家看你做那安还没阿的好，看你搞多。Ke hem tui kama adowote maham de kui a. A kyanim de kui adowote mkoma. Ama a kyanima kwa ama akwae. Ke hem tui kama mkwa mkeke. Di mkoma kyanima kwa ama akwae. So, an cham kyanima cha kwenye tati ha. Jao cham kyanima cha kwenye tati ha. Ngebi han cham kyanim ki kaeku cham kyanim she. Kaeku kakanji a. Cham kyanim ki. Chak mandata ha chak uin hai, ha chak onu mao ka chak siye gui. So an cham kyanin ma, platform ten ki chan kara tiya de kereke kue, tiya de dumine prieke de, tiya de boska pate wote, de kriye te bebele, hambe kyanin ma kwe de kwe o bebele kwe de kwe, di chango ke de bebele de te anakao. Mara kyanin toto, a te an hito te jao ka, hito te jao ka te an hai. The door can him at the jaw cut into the piece of blade, tea, air with the key, into the air with the heaty, Maraclama at the car, can him at the uncle, going to take me at the queen, at the canoe yaka at the take it, domi, calata, at the take queen, Kohama, Anagota, Jawota, theatre, Hamaja Aham, Tiuma, Nukom Kaisiki, Hamaja Ti, Nomotam, can him at Tim Tak of Tim Tuma, at the Hamati, Anagota, theatre, Uruti, can him at the canoe that take me at the domi, take me at. Ting ham Adam ki khalahi check om ah muya ah ham khalahi aja check queen kala ta ting check om ah ngakwana ka a check om jao ka ting ta ba khua check om jao ka ti ayi ho te de ho sui amara te hito jao ka khani ma te tsu tsu di ham te ki khala ta mangu kom hama te dom ye ko ta ti ma ngakwana ka ti gala ka de tsu ni sa ka khani ko to kere ke ti ya ti kere ke ku kere ke a jao kere ke guye te ve tsu de tsama cha dia thuwa kwa te ve cha yele a je tsama cha wo go tsama cha go di hin ka dia mara a cham khani ma ni tsama cha mu kara ma kha cha ko kala ma ni ngam ko ha mba ya kuli nya ko ma a je ke te te ga ma ko ko ham de tsu a ti ko khani ma ngakwana ka khani ko te u ko ma ke hito te jao khani ma te a khani ma platform den di jala ka te tsu ni sa ka
1: Akhirie amahwa xka fm ki bambara ha hokama ka ketetena ti marats berahu bore sharma taram anc president ma Cyril Ramaphosa esika party si u korokuk ie engo mukunda korokuk sitegwi abasitik ae riverside park ki diplomatic ae an johannesburg enja shurika gwe party enqa tsininqwi he ngo tego igwe anc si u yaba he go mukunda dimanda di thomka a ta ko queen a south africa ki tin kwen yo ka ha de a go hasaka itam president ma ifie psu ma velengo sini hlabisa nga de kwano nce duya honor de kwa khwena a tya ka iti ho he go qoqo de jase na parte isi ki tita abasi de cam ka mukunda koroko ji am a khwena u ka tsesi ka IFP ki kana ding go National Freedom Party kom koma NFP da kiti e ana qara kwa koma nga ki ding go NFP e ta khwen ta mahano twi tim ana ki ti ha tsesi ka Burgermeister sie di khwe a Edumbe municipality ti e ta ok ete hink ete tsai khwe NFP SD ans busiso mkabela ka hono NFP SD secretary general a Teddy Twalam Kabisa uika tsesi ka Durban ke nqa di sine ham party he Antona Tom di Koroku Jao, Akunka Wengo Tia Municipality, Tizikozuna Tagi Tiji, Hana Winasa, Tako Parti, Siu Keredao, Ekehem Kunda Jiuka, Hanatha Kasatam. XNSA Mpumalanga kwe Nji ngo hana u Burgermeester Siete gun kwe na Tia Municipality Dijiki Shuri Karatim Parte hen nyeche di kwe Atlou Tawati Nungagiti Mary Padi Mukunda si u ngo manda kwe Ang Gangala District Municipality Diki Tahono tun kwe na ki Di ha Martin Rangapole Ngo Dr. J.S. Moroka Municipality Diki Daniel Maseko Emakezeni koma Sonia Tembe, Timbisile Hani, Tahono Terra Molase, Emalaheni Kwe, Ndabiseng Shabangu, Victor Kanyenga Okwe, Tahono Cyprian Machi, Steve Chuete Nga Kwe. Wika Shikahango Kakuji Mbombela Kite Kukwena Njiko Shurika Itim. Gauteng si u departemente he dao na hutu kujemu oto a vieke ok 500 di lisensi a permeti kweji ango teksi na shure kwa na ereka kwa hutu jiki karatim. Bek aino lesenji di November ngye kuriki yami kukai di departemente eki kwa hoiko 3 days and kasi ya kwa tim. Departemente si dikuya makwe a lesi bambia nga atesi yuna akwe kumwa kayate ngo kwa kaji chikara kwa inji akana ngo kete karako ngo karakao tino ngo ambunga kwe na hutu kwa kwa reko ngao kena moteto o waha chaya karakandi jawa ahintam. Ach iri bori shiu kheri o khae ahen khabana khatu bori ete kekesha ingi kama nyeke ire kama huyum.
2: Ach ngom di kondri mende ne SKFM na ngumi tango kwa mingi uju flit sinungge. A inti presidente sildra mpo za latar dito gya partai mkhalita ya hanai plani gistem kutang hochi gara versait pake dip slut li nuri yonu berkuna manifesta a inti atu sengi plani seng kitingi atu ukwa pangat kong kwa sajib kwa ing unsit afrika kwa seng. Presidente ngwa ai fie pie velin kosi la bisa kwa gitu gye dan kongta gitu kwa gitu yo honor di gitu gye te kwa gitu Mengait lagi kelusuk ikan ikan engkau parti yang mengerti ya kam kamu kau dah jalan tu lagi sistem kang hati. Nah, EFP gitu gitu kalau National Freedom Party, NFP kau engkau tak kanggu dia tak kau cuci kan NFP leher sih dia kau tak kau sikan engkau kaya sing ubar germis terang engkau idom be menjepalat itu ke National Force terang engkau NFP sposi so mukal bela ke NFP ke sekretaris general nanti dim tuala. Lebih sahaja hana ke derban kan guna ke partai ke itu sekarang ke kuna sa stem kita kang sekolah kamsang umen sepala tadi sang kungko sana tadi tu kecuk geng kata kau si ke kuah ke provinsi action is agin pemalangga kau kecuk hana ui kau sing ke bergir mesti kandidat sing umen sepala tadi kecuk geng kau kue partai kecuk akan kandidat ni ring sekitar sana kau Mary Pedi ke provinsi ke ya kuah ngangkang kalam distrik umen sepala tadi kandidat yang Martin Rangkapole ngawake Dr. J. S. Moro kamunsepalati di Daniel Maseko ke Emma Kezeni Sonia Temba ke Tembisi le Hani Tero Mwalase ke Amantleleng ke Intabeseng Sabanko ke Victor Kanye se Prian Maichi ke Steve Chwete yusi naikungske nga mbombele kwa nakuna tekuwa nga higi ingwa kandidati mkichwa kwa kwa mkifasi Gauteng departamento ng hewali kaluwa ke pati mko jala gusu gita hana kinta ke 500 kis gya kamuli kalu ke ya nga teksi kwa nakuna ke ya lisisa sang ke skola mikung ole uske kamsangwa kwa kawa lisisa sanga nghe sang ke November kawa gang ke departamento gusu ke hana ke 3 days in the school gitu kita ngawa kwa ngta departemen na kengkoti sekawa le seba mpeya iki kengta ke usikan satu seng ngancuku sengkang ngheli kalu ke yali sewa gitu geng ngkonga kwa ngkong me akhe fam kola kama nikhirim sam kong SKFM

0: Nata e ho ma tem tla koma. Nata tsa mo ago eh tem tla kweta. Na tsa mo ago rasim am twen ka. Rasi om am ku msao emka. Tsona ga itloka kumkwana mgare abam je emka tsa mo ago re. Eh tem tla kweta. Ne ho gestesi tla kweti tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ngrim tla ko emki. Gose namwa ko platform teniki bakwe tsema xkai fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem premier skapomki ni nyam dot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe
1: na na na na na na na na ni na na na sadugile kunima awiyelele sadugile

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Kama tatriye ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So inga tek angalak eiha, te wokwa boroa. So ken ma tek tu woko tako tek triye ma kotako tek trona ma kote angui isa. So akwa ken ma ngla akwa pesa hontin fefta fese siki. Ke hem tui kama tak ma woko ma kama angui. Apa lagi tek ada ada cak mukuan lagi kian mata tuan mukuan tek tuan mukuan tungguh isa. So te wohwa kore dua mukuan kian mangu ya gua. So anak kau kuya magu, anak am ama magu. So tungguh isa kian ma, kuan lagi kian miya ba. So kian mukuan tu kau tuya kau te a, te tua ham miya ba. So tak kian ma jauh be, kian miya ba sih goros ki, obu kian miya sih kai ki. Malah kian ma jauh, kian miya ba sih oi ki. Nama kita uang kita mu jawa, kita mu jawa kita mu gana kuai, bebel oki, so ab bebel oki kita mu hing kuiye hing kuiye, ini jangan tita tek kuah kue, angasi benu, teh hing planen nak kute gya kute kuah ate kuah tuh, amen. So tiya bate ti kita matang jauh sana, ini tak tak kita hingat, kuiye jam tak kah kute engkau kute kerja soka, ti lapa dekiti. Tui hak kuya ketik kuya gue tiap lagi gue ketik kuya gue be ti ulap lagi gambar perak ti kuya gue aga tahun gambar perak ketilap lagi so kuya u kau mana te anak enggak awak sikit mutarif ente kagok kuya malah kianam tua tu ti kanu kata ini he jauh kau anak ti u kau so kianama kuah te be te kaya kianama kuah te te kau so ni kuih sikit kianama te kalati dri visi jen. Teo kira ketisua ramati, universa ketisua ramati, tiaw teteo profita kwa nani, enke ketisua berati. So akwa naki akho jia jau ka ngidri khoji. Ngidri khoji teo kaya owa khati. Kwa na hampa jasi tumki gana kwa jasi wopa gobe, kya nama taki khala kwa kya matiki khala kwa. So kya nama ngikudi ki ngati kwa teo kere kasiki tia shuara mati tishuara makati kwa. Chaki kya nama khala kwa ya chari kea, nyamka kwa. So cakap cek, cakap kum, kian mukui he. No cakap cek, cakap kerja kian makar. Hamba jadi galak, hamba jadi wapa agam. No kian mukui cakap cek, cakap kum agwe. Cakap kau si kisuk kum agwe no. Cakap thong kalau kum agui he. So angge agui, cakap thong kalau kuman nak kum agwe cakap doa agwe no. Agui he cie kata, cakap kum sahieng. Nono agui he. Jauh kerek, jauh kuih ma. So aku nak jauh kerek, jauh doa terkuih, jauh kerek ahi. So hampir jauh close class aku baca mi jauh doa ma, jauh kerek so kamu ni ngah jauh doa kuih hampir, mahal jauh doa. So entah timi ada kopi atau tua aje aku tiup kiri lagi. Saat ada aje aku tua nak aku iya. Saat dia kuih nak karo, aku iya am sama kamu gay kesika. Aku ija cekar am tuam kau kisiya gu, nungi aku ija am tuam adowo gu, asal aku kungo kau kau tak ikhaa gu, adowo tapi nihiya gu be, kuana kekianam aku ija cak kum tama cak hiya tapi cak adowo tibe, cak adowo gu cak hiya gu amen.
3: Kuana aku ija nata hiya gu tuara hi angam aneta gu si tuara gu si kui gu ane si teukara hi, ati kui kau gu dawatiwe, ati kia tuan nih tama cak cek kuri tu. Kuana ngai kianim karata kuana ti fasi kuwa kuwa teo kuana ti kan abana kuata ti teo kuwa gobe te kun fasi kuwa ti kin fasi kuwa cha ta ta hi kuana matias im 2020 fasi nyekan derta kati yama kuti yo kun fasi ma kuana ngai kianim tam kajeri komando mense kam karanya tui kasi ki takun asa ingas ki kaman ngai kengam anza ayosa aza ngam sana kuaka ti kuika te kuana ngiti ateta saje. Tinggama tak doa, akhirnya mesti tinggama tak kuasa. Takut doa, tinggama tak kuasa. Engkau kuiya doa kita khas akhirnya. Amen. Takut nukam kalau tiada wogu. Tiada kuiya kuah yang kurang yang Johannes 4 vers 7. Takut nu 7 takut zakuama 12:21. Akhir kabar naya ngah tiwa santu. Tomu aku ngamku. Takut nu angamku ekwarai ham akhirnya muka. Takut angamku hitu doa kita ngamku san. No angam kwa hito tausan anza sinu khabana ka kui kwa di kui ata di kuya gobe platform 10 khasi di eki Platfontein and ngomo kui, kani makia kara ngomo kunu. Te manu ka kwete kone kriye in Platfontein ki. Tikuye kove Platfontein si di ngomo kuguji ki, bara tikuye koto di tre ki. Ainki di te kara kwa na to ti ngate kurito. Ti te ti tame a, ti kinge kwa tim. Ngitam ti a te ti a, akwa kwa na ti borego, an osa nyete na ti kwa kago. Ndeo vete kani makaya nga kwa, a tsa hati makwa kwa kamdu kone ka. Ya angam kusang jasikin deo iya hisa na hin. Akam ko sa angam kusikin. Hite tek tek ke ama kwaha. A o kwa ko ma teke. Kei ka kamde kama o kwa ka ngu bore ak eya komote. Ti katen to te kok e to kwa ti kubi kubi kwa tini kwa. Ta kunu hita ikurito. A kwa sa sa kwam sa aba na hisa kin. Tum kwam sa ma jaya ko tan kara. Ta kuna jaya sa kui ikwa jaya hi kwa. Ya tinza sa lo kwa jaya. Tikuika te oa te teke te kam tok teke ngama du o kita. A kwa te kam awa hicha ki. Tui kam te ata to nyama ko jaya te ka ama. Nwe ya wawa te kam soka. Kuiya ya wawa te kam soka. Sa kumwa te kwa sa nyama ko kwa kukarako. Sa kumwa te kwa kumet oena I kumet kana I. Da kwa na anga ki sa set ubiye te kukuja nyama ko haya. Tum kwa mga gomba tiwa nata iye te ngana tiwa chao mkwa ma nata iye. Chao mkwa ma mara ti chao yoka tim kwa ma. Tim kwa ma tui kama. Tomu kwa kwa teki kaka oa. Takun am tua ma aki kwa kun am tua ma se jagoro kwa. Ndeo kwa kwa jama ki agu. Kwa aki kana kwa. Tomo kwa chia kwa te de platform ten ki. Aku chi hinyeta kwa. Sa saasi hinu. Kam gubu sa kwa sa sa sika so anso ka. Aki kama si kana kwa ndeo kwa kwa praktika te. Aki kama hinsa tokita. Tu chie kumogo, tu chie kamogo. Sa polisa kiyete. Kiyete cha kiyete. Madi kwa na cha kuchi benu. Kwa na cha kwa cha kwa kwa kwa ta. Na kwa na mite ngama di oki ti haa. Ti kaya ta we ti kungo te ti kiara san ti toki ya. Ta kun a ngama. Ta kwa te kreak am kwa te ki ya kwa. Ya akta am kwa ta si chiye ka kwa. Ta kun kuma ki ekta am kham ti kwa wo kwa te kwa. Ti kuma wo ya na kwa. A ngasi ki ndeo iye te kwa. Ngu kwe ngama so ka ama kungo. Ndeo ta I jawa ama si jawa ka kwa kwa kwa kwa. Ama kia kwa kana. Ama si kwa kaya san deo kwa na kuma kui ngama ite. Tita ma ngama o nya ite kwa na. Akwa ti ite ki. Toto mu makiteki ya kwa kwa te ungam te u plani siki chani plani hamza kata garan saki kara kui kaya ha nusu ya soka platform ten ki tinfo tu ngam agarati chani mki saki garan ata kati nu ngalu chaji doa kumote te ka tui ha ka platform ten ki tinfo tu ta ko te kwa mi kwa chani ya kwa kwa ta ko na magi kwa ago ama kia ago yeuka wa ama kia ago kuinyesi woi goa. Da kuna ama si nyena si ngako ke tim kuma, tim dama si ma yin kuyin ki te gobe kabana ka. Ama ngokune eni tim kuma te kuyin ya kabana ka. Ama si ya go chok amki. Tek tek tek ku acak tek tek nyata nga tiki kanem karata nga ya tot kwa ti zarot kaisa. Nga nga si ki cak kwara kwa ku acak tomo kwa ta ku cak kutle si jawo gunu. Cha be kwa. Kwa na nga nga ke nga mkwa te wa te ngomotinu. Teki kwa kuyin ya teki tesa platform ten. Da kwa na aki si kana hanu. Ama siya ko kungwa ko ham dama si kwa ma. Ndo kwa na ham ki kwa waka tebe akwa ye kara kama wo tebe. Nga kwa na si kungwa ko ham dama si kwa ma. Chok out na ki. Am si kungwa kara kwa na kama wo tebe kye kwa. Mara kani ma ata te angyo mewe mara. Nge te ukusi u sungu sungu subu subu na kwa isi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama uncho usanyama kwa ama. Kana unita kana chakara tabe. Kama na si kungwa kwa ham kwa mkwenye si kwa mdomo kwa. Mara akom do ma am chok ama kom do ma be akam ki chadi ma am kom kuya akoro kuyo cha chok a tinya ha akwa na tek tek te tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa kara kwa ta kwa na ta yete ndo kwa na ama si chowa si unwogo ama si yoko si ngako ama jao ka sa chowa cha kungo te kwa cha jao ka to be cha jao ka chok a kwa na ti mara chok a kwa na kwe ti kwa chok a be mara ang asi jago kwe cha kwa ki a kala ta chok out at the ta kwa ni ngita I akwa ayo ka chok ti yego fasim kama ti kasa par dikere mtin fas tuwe ta kwa tuwe kisa chok no aka kisa yamnu tuwa chitin kisa si acha ayo acho wa nyama ko jao sa chati kreka mochi acha sarota yeti nyama ko chaki jakayo ko chaya kayo ogo kwa na chai nyeta ayo di chak uye ko kumota mara kuri o tamsiki nyama ko chaya jikati kayo sa ye tuwe ke kam sawitu mara yisi tuwe ke tsaya kaye go amir matego mara amir matak obata tsakya te tamso ko tsak iyo pa par dikera ta te ngat Ndio wete tsakiara ta kwa tsaki sitaneta. Tsanyeta kwa tsaki sitaneta. Ngakona kene ngama ntote kwi. Kene ngamzi oiki te yakha oko kungama ata te subusubusa. Ndio wete tingao ka hinyete. Ti doeka tinye tobe yakho. Hallelujah. Teddy dog at the end of it. Teddy dog at the end of it. I don't go to our ticket. I think he said it in the hill. Go talk out. When I think I have a good time. Don't do a mandate. Maratha, I'm going to go to a mandate. Can't I make those? I got quite cancer. Here go, I got quite cancer. That's the crack. It's a rock. Get that way. Take it down. Get it back with someone, tell it sometime. Get it back with tell it sometime. Some at a quart, come to take the book of a pesalum, 115, comma. Go to me. Tacon, I am working quart to be as again. Man, and Musovana, no, my and I'm canimata. Nan Musovana, I'm canima, my. Get on to me echo. Get on to me echo. At a tick art, Grimisakino. Tick art. I can him avaca in air. Tickles a cow go there to the manoka. I got his triaquanaka. Tacon at where a breeze gets a yarn. Akabana meeting. Tem Chaniman amoka tima. I am Koro himatam. Maranga Jaco Hiji, Quetu. Musovoki, idols like it over. Not Jaco Nom San Roji. Chokaro tingoji, kankan san goji, ati chanim tibeto we. Wana kwam ke kite ya wo him. Ngin fers ba ngin to rapra, ngin fers ba ngin to wo, mara ngin fers bisa kwara ko akita sinyatin. Nganu ta chanim kobe abasi. Ngin e ka ke am di abasi ka to. Ta kun an gas ki ata hisanet, an ta ngom ko silvera ka du khauti kata. Ngin chanima, ngin kwam ke ko ma teswe san. Am chanim ti yende ta yi. And I'm Kanima, Kamati Mara. We are Kobe, Kayati Tamamu, Kobe, Sawati Tama, Kama Kobe, Kareti Tamaku, Kobe, Kuyati Tama, Kamu Kobe. Hallelujah. I come at them, Mom Chanima Tech we got. Tarako Yakote, Kom Chanim Te, Matech we got. I'm Kuyo Yako and Delpada, Takun Tatoroka, Kite Okura. Yamka, which I take Wabsa. I'm Kanima Kuya Kobe. Mara chatoro ka otwe. Makata wohin aha. Chatoro ka otwe. Tito kuku kuri tuwe. To kuku isa. Am chanim di iya. Nukwam ke chanima terra prakuma. Teka am chanel zao ka otwe. Nguim chanim ka sito am chanim asik ngato kwa keri nukwam ke kumka ya huita. Kwa ne ama ti zao ka otwe. Ndeo ta ti zao ka otwe. Nguim ati toro ka otwe. Nguim akawo kwa kote. Ti manusi ka ti zao ka otwe am kuma. Kama kobe kuye katamaka. I'm Mama Gomahima. I'm Nom Chanim Temki. I'll talk at I could. I'm Maha. Kupitiza Tomieto. Kupitiza Ah Chanima Nomebe Kupitiza. Mara Am Sakupitiza Ragatan. The head who's Polly, the Mazauka I could arm. Natanya Kuakia Kuyago. Tikua Tikuaven. De Quarakata Nukuki. Ba Quarakata. Mao Chanikako, eh? Chanikahonu. What Jacobiki Yakaiko? Jacobas and Gomatiki Yakaiko. What cray can him the worst and it? Delto Yanyako can him in Gao Gauz. I'm writing Latin. Delto Yanyako can him take you. Nukweto Platform Tankiti Towe. Toting like Nukoti Zaranahim. Kayeti Zarana dear bear him. Mara Nukuani, Timuai, dear Nun Kukonta, Kukon to Manua, Nutiti Manota, somewhere Quaibe, when I'm a Nana mad. I'm a gunner, but I'm too. Jack who created fire. Catet. Jack you created fire. Catet. Delvety. Ad ye, Macatasin Sango. Teddy Musovo created. Delquana, I'm the Quana. Mara canima in that coat. Tawano canim did not go into him. Johannes 3:16. Te and Lama him. Tahono come to my chair and look home again. Oh, my. At a day where. Teu first teu ai que tem nome de achanem kwa ngengere kukojika tem yama kwa hinka ko ka ni khom ka ke ti traun traun sa na kono ti di tra keri na twitter sa mara a tra ju keri ji ai ti ku tam tsa ka kwa tan ka wonko nu tuwoko, nu ako jing a kete tuwa ka kuno, na ako jing a o jina tayi rekuto. Nu kuyeti kuyeti tamso kati tayi kawa te todi tayi kawa. Christian nan o Christian kunata. Kwana nga to tamka ha. Ata gwanam ti ani ja. To cha be kwa ani ja kwa. Kani mate ta ka te kehem kui kam tamaka. Kani mti kaya kia te. Ati mosa na kuyeko tam hiti yo. Ako ama kuyeko kurinu. Tera praku, atati kao kichani makuyano, atati mano kichani makuyano, atati kaya kichani makuyano, wana kichani makuyo uko ngasa kasa asa. Kito au akiri yeti.
0: Eka.

Mix ka AFM 107 Koweto no nyege tsame nyege tsamako 31 minute zete nge karma khotam am o tsamate de wata de da darna go ta komu go ka na ta ikrete ga te kung tsho go ta a ga tsam di ga di go ngam to te go ngam go ta go te mo tsa ita tin ka e di ana go te tsama a tsama a ita tin am o tsam a ga mo di ke no ga ko ma di ke he ga kung tsho ma te no ga a do ka te Hajim am otama tesi orohata te ho am tati hambe te abeho e ta anha tamatino. Hasi orohata anha e hahe e ta hota e haha e hahe e kaya suyete. Nako kaya damwate. Ta aditinji. Lute kamje kwanaje se wo kana hota ha gete an tonsa bible ju anaje a. Ka odangoje ta hota te akuna bible ju kunkarmati kwana te kereke o ki kana hota ta hado hado. Ha kereke si o ki kana hota ha kai kinu ya aradwe ha keke te ha e hahe ta ha. Go ema go taya kae kae ha ntwa no te ga bana tse go kota go tsansa engwe ke ya o kara ga te orderling data dara na go ta go kungusa engwe ke a tsamjim am o tsamati tsamati kwa dinto ti a ka go tsanga go be a tsama go ta se ke te ge o goma kare go no te ga bana ga si a e he kana go kirke su ane e bible he a ba si sa engwe ke ti do te ntsan tsonsa to a ke ya o kara ga te tsama go ta kwa dara sa yeng odirleng leta ki tsam si ukona he ton leta a tsam aba sete ta khae tsam ji ukona ka tsetse mana he te ma ti riano dux ndu we tot on kara e ya khuta khate kai kwesi kai ku da tin e sika

0: Ham kwenzi agwa chana kwa nchini tama te mo kote ingwe sample te mo te beno premier te we te kasi na te kodi ah te kwa unzaji vinu moti te kwa imba kwa udi mama kwa udi no adi mo a unzaji chani kwa udi mta kama ata kuamu kwa kote numa yose ata kwa ukara kwa ingwe ta ata kuamu kwa tewe chani kwa jamta kuna chama ana tinta jamki tinse ata kuamu kunyano yen tuwe dri ah ni chani e kuongo ta. Nta dobo ka nde go kitlo o tuwa ta anje kwana ke mitetwe nwe anja kwe an kwe o se te kara ngo ta kon te ya go nwe ki an ki tingo en ki mi se na ta ti ji yo ka te ya ogwe ta tsungo tambe nwe ki ka ya ga kang kuri tinga nwe kuri ti priya ke te to ti nga he tsungo tambe e te mu ka a a tsungo tambe ki ti a tsungo tambe si o ki ti ho a aja nwe ma ta gini kang ko ofi mata kwini chaiko anu mata kwini tahin a tsuwa asi tuye a tuye dite mu ko dite ngana ko a tsuwa tlamta to a ri kara gai kwa joka disi kar ni tati mika ti so khon kara ye tibe a gorsi ta mi to ko an damka a ko tsa hiye ta ti a ko tsa hiye tim tsakan tsuwa tra no a ti boro ga tsa usa ka tsuwa tlam ski siye ga a ko tsa a ta tsuwa wo be ta tsa a ta ma tsa ga tsa ga na ta tsuwa wo wo o ya no tsa an dinu am tsuwa kara ko tsa tsuwa ti ti so khon kara ye tuwe marse o tinga da bible ga tete nga na go ngi tsong kam tuye a tsa tinta o mo kam a tsong ga a kone ki te mo a tsong kam si o ki te mo tin ma o di tsong kam tsong kam a tsang kara tiya a kone di ka khoe tsong ka di a ta se go be se go ngi si ete a se go a ti mie ti to swe go ngi da di swe ka go swe go ki tsang kara tsa o sa khomo ga ta ha ngi te o khemien ka po ki se go go di no temo asia go nde go ke ya go ta kae go ke ya asia go go nwe he tsa ya go se go fa a o timi ka go nje o na nje o kwa ta ntedi nga mkwe ntsa wa go go a nga mkwe wo ku ta ha ga nwe ka kama ta ha ya ta ino ko ni a nwe e go to timo go go a so ka kyang tsa go go di sele deng a tsho mi ku ta ti a tsho mi he tsa o tsa go wa khona ga a se go di sela go ye taki ga a iro ga tsa nyamo go ga nga a tsa tshe go go te kunsha ni tsa go di ti ya tsa go se a tsa tsho mise ti ta ka mo ti tsa ti ta go go ta kun nga di be tsa tsa tsa tsa se no tsa go di tsa se tsa go di sela tsa mburu nga go go da nge e ka ka tsa ga nyamo ta ga tsa go ta ha ba se go tsiki tsam te ya le tsa go di tsa mi gara tso nqe a tun a te wo ta tin tsa khona te a go tu tui tsa khona a te te ta te di khu tu tsa di go tsa mo tsa ma te di tsa ta nqe e e ke tsa ta a ke en ku te ma tsa khona o ku go tsa go tsa tse ha mbi a di munu a tsita o tsa na tsa a khona a ke tsa mo ra do mo tana go tsa na o go tana go gu ya ne nqe e tan tsara ko tsa ga na tsa tsi tinka ti be a ta tsui khuru ta tsana a tsa tsi tsuye be a tsa qara ta be a mkho mkho ma tsa guyete no tsa tsa ta tsa go be a ba marsa qara ta be ta ma tsa si guya tsa ku ntwa nge of tsa qwa qwa nge of a go tsa buye go si dza o ka teno tsa tsa ta a kone ke tsana sta ma ti be a nta ngu tsa bu tsui ku ni tsa ta mte tu a ta ti nwa a di te ana go te go no tsa u go si khawana ti ya go a ti khere khere o nzamo ti akie gono nguriye nguriye nki to ita tsan kara nuko mo ah khona ti ita kunte ni platon ting ah nguri mi ka go for bialt ti ana go ikona ti a am nguriye go be ti a ta maga ti guye go nki ya ko tum am nguriye tum se tsam si kun kun kun te go kom kwata ta kon am ga ti hiena hiena ti ya ti nga go ke ngan ditsa a ri kare ne ke nwe te jang ding ku ya ku ti se khong kara kwa ka nga tsa tsa tsa tsa mo ama a ke komo go no am nge em ku re go bem a tsa si ya bori ka tsara no am kha wana si nge em a bori tim am no ama lo tsa tsa tsa am kha ku ri na kha go ko na a bori tsa tsa ku bi na tsa mo si tsara no si tuina si tuina si khari o ke si ye ko tung ha si tesa am bori tsa komo o tama kha wana ke go tswa ke a ke tsam tla kwa da ke ngwe masino ya nwa go tumo go sena mio ka sino okay ti nja ni mmata kam no okay tiki ya ho ti tinuti ya no ti mio go a ho nwe ti komota Alors, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit Kungoko si nu amasi kaya ko para ko kasi ngay tadi ko ma ko njan din dan dan ta nu am dika mo amasa ang ko na tin ko na shure ma ta shure ko nu ta kung ako ngay ta ako ti miyeta di amasa ti mo kaya kiti ko ngay ti kanu ta agi para ko ko mar amo to shure ko ngay kini amo ti ngay open ko mo yako ngay kaya karata ko ngay karata ko ako ngay ti pero usan ngan mo rong karawa ako ti nguri kini ti ko jaw kato mu kyer ke hotama straight acha nwa di kumano ngai kasiano ngana te kyer ke te kuyete to a te a ho di tsau sen yete abdu minim ke te nwa di kona hu anwe emkom to ka tiya kyer nwa enwe ta o go e ngwe emtam damasi ma tam tas ma tam now anim se tsan noit o go ve twin tsaga tsa tuya go go tsa tsan nwa m tsa tsan tsa kwe tsa now ani tama o shu te tsa tuya go akwana ke te tsau a ho di Tawa chanim te tumte angat mutetu hamsu owa hatete. Akwara chanima mutetu ya teki karakwa ya teki e na te akite mu akusamsa. Nde unklawe kote te hirita. Te ngwa kite no, te ngwa te kwen kora tan, kwen kite tuche wuko teko. Te maka wuko ve tuche. Te chanima yapu mwa kove, okay, ngwete chanit, ngwete, ngwete, ngwete hirita. Te amore, te wodo. Cha hata mataka, chika kumwa hata mataka, kubisan o. Tak, tsa khung a wo bra te te tsa mi ete no ngano ti ave tanta street ta kunyo te ta nta te khwe te do he no khani wa te te akwane ki khani mai bible te khara khoi kho no no khani khwe te te christian ta te tsisa na te twen khwe te te tsa u sa di kutu san a khani an ja te ya kha tan te tsa u sa di kutu san khwe te kwa a khamdi kham khani mi kwa de te Akwaneki, numutete di chanima te ka karahi, te mu atsanza manga tinglebeti, sa atsanza klenu, sa musinu kwa kutu di tsa kaigo tinu, sa nu baiba sukumu, anza di tinglahi, di tsa veta. A rata a di tsa veta naha, tin tsa awa hu, sa kumwe hawana tsa tsata. Of tsa janana ta ha, kumkum tama atsa inhu lesu wata of nuhu tsam gui etamin ma a guiti, baiba len ma tsa gui veta. Te kristene te kwa kukwe. Anklawa na iye te kote mota ma te nita kwa kutewe te dawogu. Te yoka dawogu anklawa te kote te kwa ma kwe te dawogu. Te chanima kwa ma kwe. Ti yo te nita kununa ngongu te kongu kwe. Chanima a yago te ateo hinzi te hinyana kata te tinta ateo ya wazi hinyete. Kwa na ki te ate ate mote kwe. Chanima ate ngwate kwa na akwa chaki ya no nita kutu nye kuta mu. Nke a dumunim ko ya kona te mot te kristene te ni a go ko mo go no te ga te teng si ga go te teng ko tsan kara go di gong ka te kristene no ni ja ga dara sana go nwa a go ti di be a go ti a be no go eta a tsak e tsao da ti go ga e tsao te tsi se na go te tsani mo tona te tsani mo te ya he no te tsani ma go a kara go a kona ke te do an mo te to ke ti go e te ka o nye I think that we're in that still move spawn and now what at a cloud up and at a cloud no chassis moves, you know. Chanima lie too much at the drink away too much, whom caracuive, and that it's a quarter, hunger, and out with the mother playing as it's an letter, whom caracuin, out with the man. Look at you, accommodation, out and that thing. Come at that, how come you at that, how yard it's a half a winner. It's a winner, no, I'm a winner, and no, it's winner, and I'll be. Catosamboronga had donati, Hatiamas young man, Tiki Quay Quangulino, the other Quakama, Mark, Tinikov. Ah, the Tanya are him. Tanima Twan Grata moved at 80, Marcoji, Tabuka Tinta, Garasanatrita. At a Twitter, Mieta, huh, Conara? I stopped at the Hachanima tap with them. I'm porticum at our port at that team. I'm portis qua, a child is a clear character at the secret out. Chanima can, that's a new queen. They close them. They can in twice you want, they close and close them. At the common corner at the Chakwana Racha theatre, 113 the Senegal. They at a canning twice you find no new things at the Santi, they at a tea on Diora. Mahum went out, come with them here to Chakaruna would tea. Dear uncle, do it at the close of cloak or dear to canning to under the arm. To our carriage coon quay arm, the tag at the coon as some carriage coon to open a closer, sat a mumu. Wait me at the walk or tea. I'm coming to another canning to under the tangati. That canning to our way. Mohammedan, tell me what them was a canning to our waiter. Comes at a can get a clay quantamano up here, tell you in a car. Canning to at the EI. Tak kanim tuwa bo no khama tak ngana ta ve ate tin khoma tak itsa o khama tsa hambe tsa khu khu tuwa mo kui kanim tuwa khama aya tsa amu ga tsa kanim tuwa bo no kham ana khama a ti khama de khoma ta akwana ki ama atsa a ki yete ma khama a sa no gata khama sa kanim tuwa mo ta am ku itsa o te tsa ngu ke itsa o te tsa kanim tuwa tsi tsa kanim tuwa bo ta mo tsa mo te mo te tu ki a di a to di ka o mo ngu ki a han u khoma ki to se ti chane mtetwe kwa kwa ya ti anwa khirit amen.
1: Ya ti o tera para khanim a extra fmp
2: aba
1: Jim, when you're like, book of a gun, you will be a book of a gun.
3: Kenem du kuye du kom acha kuye kuti kamsika. Kwana kenem acha kuke macha enkaro kuye kuti hamde kuye kita. Nungu bole teki kati nukuye temakano kenem ana ada kwana sika kati ina kuye kuye na kumu kunwa makati ana temakam kenem du kuye ana kuhanti kuye kuti tati. Ama ochon tumba oter lenge ma platform tin gasan bunga kumateki kenem kuye kumutetu ete ka oraham. No tete ma imate klandra imcheka kwa na hem. Nasika ima tete ya kwa nga kwa kenem di bori. Kwa na kenem nga kwa ncha kama wotaven kwa na a ata nga cha kama wote kamsika. Kehe kwa na katinu khamtama khama kienka wano khama muma na khama mieti kwa kwenye kutini mana khamkiadu kwa kwenye tiverit. Kwa nasika ana kenema jao katra anu kwa na ata ina bori ya kwa khamkianem di a. Kuyangutin kwenki. Nga ten isika. An gye sene ken dangwe woham. Platform ten kwenye kwenye kwenye. Isa takere ke kanata vete makano. Kaya cha kwa mateno. Kaya cha aji kaji aji cha wo te jil. To akaya mata. At kene jawa jawa mako platform ten shu uweki. Teo kene uya ana kwenye kwenye kwenye tang. Ti piyoro msabanga. Xka FMK.
4: Xka.
5: Hayo hae.
4: Xka.
5: Yawa.
6: Yamaku,

Noma kunje wa musong ang sige ang amkewuli wala kumdike tinikawa siya wa manita kikong ke Radio XK FM wala kumke wala kikami mga fitika nga wa programs ke ga sonda ka kukumang nga wala kumange chwa nga yang gya jabunga kewuli wa mi ilumia ritzli Anjika mga sa kwa kukumang nga wali ng team ha kumisira nga kwa mga program. Sibisi magita kumisira nga gospel ay program. Kakrisi kang ang hukang uam ke timusin ki chuang ka nga sige ta o kama. Bunga muhima gito ki gigi uwa kumang nga gilika tini atwisa mkuma. Muku giga ya honor in siwa nga jiga ginika. Muku giga sa aga nga sige agya o kama mga gama kong kwa gita. Chilo mingu kukumang nga walang kimsang kya chuang nga. Gospel a program kan ngosi kita a ukama gilika mususun mati sa muku giga sa monitor ikan am gilika kulu dumsun perikala kui hiki ciwundilo ki kumang wala sing muku giga kwe dumang ngoya program kawala cik digi a uwa yalf irim naka mkha cik digi sa atwa yalf irim ay program mkha gita dumang ngwa ira dins a program kan ngosi kan tini giga ukama ki ciwundilo guni kuna tene atwisa muku giga sa wala sila tak kha gita dumang ngoya ati uke muku kwa si program ya giga kwa mgi ci mu windila kain a program ciwundilo hiki perikala kui tene atwisa muku giga sa cimusila kichwa ngin ciki mgilika kulu dumsun pagang ga kalau utam ke ga sonda khang kuma ang chang magira wajoy kamo gubunga wase mahagya kalau dum kuma ge gong radio xk fm igita asi kamang bumi a elmia ritzli na wali atike nga si ka wala chig gi ang a uha meta gani kuna hing hum gita ang na khwem tangona kwa chim chu a gnu ang kwa program sung hum nang hum gi kwa gami ki kong o ima gi kwa chi gami ki kong matine atwisa muku ge ka kwe kwa hawa bunga ta chim sing mag min ang program gi gang gita sa fita ta dura chi gi gita sa kwe program aklutom ke mula musang ke yachang

bambara go o khoma nata nata xka fm keke tikweto ncete kana mbori akiye go koma go isaya 45 verse 3 ke lekete ke go tamate a ke nqama de kana mango khama yom khama tsa a tswana ka qiya xoma ninti te kombe di tumora khara di kanera khara israel khara di yo khara tsa a tswana ka tsa dia ka qiya tsa a khura di tsa tumora no a ke miya te no nqa makate kana ma tsa a qiya te tsa khama qiya te tsa khama a kwana ka tsa matereta tsa tswansika khama tsa qiyate no ange tsa tswansika qiyate no tsa qiyago ngandi etaga tsa khama a kwana ka mia go behe kwetserto no ti de wate kana man kaate tsa qiyago tswate tsa khama kom osa tsa makareta ente tera pravata khano tsoma e Dek nung jeng am kutse. Dek an tu ni sa ka anguya de. Nam ayo sa tu dim zam ka zaro ka tema tim kuim ki. Di doro ka ta ka anguya de. Ka heng e na ka ekam. Ka tia karo ka ta ka tia kuim ka ka tema. Nam em ki. Ta ka heng e tia kuim ta te. Di awang aro ka kriya de. Ham kwam kone. Amen.

0: Kimtawale chikti ya walingi ya alfirige Eska FM tolu magya mbugun gawa Eska FM ayu tangya tang tamiga gengum ya min arivertin moyon. Feskapu ayu manester yingi giga kamsang ubunga ki fela khayti ya ngay chikti gya wan anok sumarex kang hi ya achikti gien hua oku ya halumanga giti kang hi tigi ngungka nais na ya kunaki politika aga chukka wan kang hi giga kumisala halimang ka hising git kha tham tham ko sin ka ngaw si sing agya sing te ki ngoya chik de gyo november ka hi hangula chik de gyo ko ni sa hi ti komisala ko ang kundi sa un maris kang hi ateni gya ok yang halimang ngang ngaw jung yang gya wan chik le le dia ti na kam kang hi a chik de gyo ke besuk de gani ko na ko chik kha dri de gyo chuk ka wa ka si gya kham sing wa vi ko ma ka je hm ngaw ke rati ai le dai gain ken vegin ai chon ma sing ge chu ge thak tawan kalam ng yi atene gi ya kham kham ko un anga wa onur su ko ge kang kang hi chig gi ya wa ti kang ke gani kuno kwang ka gi gin un ka nais nang ya khunan kang he gi ya wa politikan ga chuk tawan ya kang ku aga chon ng ya chig gi de ko ya bung ang kalam ng te gi mu ku agi hen dam bung wa hung sing gi un anga wa chig ang ke dang ke ngobatu ka higya kama plisa higani kunan Johannes Ber ayi Berger Mister antik de gya wada da murero kang hi ya atik de gen hok ya statu higani kunat ki gira twa kam kam kwesin uan eskom higani kuna hun sing de ge chuk chau kang ngosi kang higya khalik kam ko gezi aya kunan ngaba ke ti kang de gen vi koman higani kunan Tunggu agak ngau sih kah gigi awak tentang kue ke City Power ngau ke Johannesburg Metro Rati. Ayuh gani kuna kah gigi tua kam kam aku semua koma kan agak gani kuna ke skill tiga antik gigi awak 5.2 melar trending ayam malic ngau seisian. Kan ngau sih kah ya tentik gigi ngau ke aku ye uak gani kuna kah gigi kali u kizi ayuh jelek awak ngau ke municipality ngau sing agi kam semua tiga agak gani kuna ke tiga kue sing gigi tua. Kawa malika anke gani kuna kwa ng to o ka gizi ayang hong kula chik de giga tokwa ngalo kama ku wa bunga ayang kalema ngan. Departamenin gia wa bunga ayi fele gaiti ku giga kamsan u ke mpo malanga ayakuna agia un anga onersugu ke gang ke kalema ngan kansi gia kamsan uan roli ayi kwe kaw hong kang hising de gie chuke ama ya ke gani kuna kwa ng. Kan ngaw si chik digi awa video yang hi chik digi ngoy ngamayan ayake koi ngi awa enfiri digi totem kama kuyan puto por ayagani kunan kan he video yang chik digi ngoyan ayake social media ayakunan sing digi chuk kakayan roli kwe kaw hengi ngam okoyana kaw yin chik digi awa department ayagani yang hi gya awa jimushi kan hi ya chik digi ngwa kamsang uwa ti kan akagani kuna hitini gya ngwa kamu ko un ang ngawagang ke viko makang agachong kahit ni gya kali un department ay kuna mtang ifasin bunga intik de gien langalan ay kuna kin nor kapu yang gien ang agachong ngau kahit gya kamsang uan tako lang aya municipality gani kuna kin kanda kaun ay chong kang he gya wagu agang ulan kahit de gien tuan galu kama kuen habit yang aku nasing agi aku mesti wa vegan aja cuma ya gan ki kan hiti gigi ki kulago ki gani kuna kwa bunga ingi ta thor golik kamu kui kan kan hi agi gigi koi cik gigi wa er inan diar tak gani kuna hi gigi cuke kam ta ti kan hi gigi wa go agan hulan wam cang mami ya yalfiri ay fasi dekam cawala diwi cik gigi wa yeneri khamja dirga samjang humge SK FM
1: yalf ire amago 4 minute jin ye kho ha SK FM ki bori eshwara matra marets berahum veska posidi minister ambunga ndingwara da jao ana police di homo ye ko a anru mare korokoro sene ku iya da ngo anchewa ha de politike amki tsonko anais na ki ngo abasite tsamji ka november mkoro ku em Mare tahono mukunda si de polisi komisare se an si zakele dianti wika tse shika te darana te ti dri kwen oro ti nga o an nungaki ngtse shika nak eite hi kansela ati no akwaqaqaqa uqintima ngacamjika police na gana sesa kuji at ankomkate ngo politike ane khuji anes nakim mare akara tambuka kwena ina aruna hobeta ko police na ngo tsewunisa amboronga je sesa ditam Johannesburg Schumberg Mr. Ma Dada Morero ngathi no doropa gana we ngo jawe ki khomkara ku kagwe ngo eskomji korota e gana ke tsam tsamika ga kwata kraga a shota senwe ta ko muindi kwano rumende di go gana tsewa idam atama ku ya da city power ta go Johannesburg si metro rati he gana o tsantsi tsere go he korota e kraga ko 5.2 miljard rand ka si ku e eskomji we kwa ga ha tingima Morero ngata sinu hamango kiate go agite kon kwena na bismisi kwena go municipality te chea kara jaro magwe go korota jikuwa enda teji tswa tsam kaha kwa tinu o kain di kraha a ina woko te etam. Departement de mbunga kwendi ngwarata ijao akunga kwen pomalanga kinya mahota sesa ati moronga a traffic kwa troko kuru kwe a ama tinkim. Video a akosidia enfiri dao si tui komati pura tiki social media gite tra akai tim kuya makwe departemente e mweti musi nikwe an ngabe kuta kuya ti tako nga disin khana sesa ako mua gwe ngo nata yamati akweta no muteto ti kwa ha khana amburunga e kunka agwetam. Borisi u khirwem. Bunga kwena long lens gite kona North Cape ki di katlong municipality di khana jaromatic e ekeng kawa tebe Nanga de tia kuri ango hanki ana cheka di tuasa a ka tobe dam. Anga ohe, tam vike se osara hoate hoati, no mbuga quena te tui tuina ko in and derta hadawen vike ki, te ko te yet ko hojika guru na ita tim. Yaf iriborishi o heri ohe, havana ha tu bori te keke with a jal, tama yen irek amahoyum.

0: to ti nga ni ko ti ti zara na hin ka ye ti zara na ti be hin mara ni thuwa ni ha ti mu wa hin ti a ngu ni thu kom ta thu kom ti manua ni ti ti manua ta sam wa yo kwa be wa na am nga na ma am nga na ma te be nu am tu ha ke ha thu kwe di ai a ka te ke yo thu kwe di ai a ka te ndeu be ti a je ma ka ta sin ta nga ko ka ya te di mu so bo ku ye ti ndeu kwa na am di kwa na mara chane ma inta te okot ta kwa no chane ndi ngam ko inta e Johannes 3:16 te anga ma hin ta go no gam tswa matsea eng go mka ke yang o ma a ta te e kwa te o farsi di te o a ke te ngo mo te a chane mo jengere ku ko jika te nya mo kwa hin ka go ka ng go mka ke ti tra ng tra o sa na go no ti di tra ke ri na twitter sa mara a tra ji ke ri ji a yi ti ku tsam tsa ka o ka ta ng tra ngo ko no kuboko no ako jing a ke te tsung wa ka go no na ako jing a o jina ta ire kweto ni puya ti puya te tsam so ka ti tsai tsa o te to di tsai ga o christen na no christen kuna ta kwa na nga to tsam ka ha a tsa gwa na mti a ni ja to tsa be kwa a ntsi tsa tswa ke ni ma te ka ka te ke hem ku i kham ta ma ka ke ni mti tsai ke a te a ti mo sa na puya go tsam hiti yo a kwa a mo puya go khulinu tera praku atsadi kao ke chane makuyano tsadi mano ke chane makuyano tsadi ke ke chane makuyano kwana chane makuyi o kongasa ga sasa to a wa khirete
1: eka

Kim cawala ke cik di awalin ke ineri ke SK FM te ulima giang ambugin ke wa SK FM ay wita ngia tang temi ka gen ngam yamin arvertin moyon. A insi ay okui hana kawan cik di giak wa maklingguan bengo kang hiya cik di giak ngwa okui a partai ke kong ama kui kang hiya giak kamsang wa kanidata yin hi cik di giak di ngung a berger miesterin ay vi komang aga gani kunan kang he ngoi yang cik degi awal September cik degi chonung ya wa yiko ke gani kuna kwa ya kengkui aga chonung kang he atini ge ke kali uwa plani ngau si yang hi ge thwa kham kham gu sungu wa viko magan cik degi ngung a inci aga gani kunan yi cik degi chwa kham ka hangula kang he cik degi ngau kunisan ngoi yang he cik degi awal November ya gani kunan Kamsung ke partai igani kuna tini gege ngun ya tagi yi agi gege ayako ge Johannesburg ayakunan ke deep slot ayagani kuna tagi ya kam kama koi sung u vikoma ka ang hii chik gege chwatu kamsunga yi gani kunan. Plisa agi ya ngun ya uang halima ngangan tagi ching ngay cha ka ang hii sing achik gege ngun tisa aga ngawshi kisa gani kunan ka ang hii gya uwa kre ka ang hii gya uwa Sulani tete yang hegia wa boksi ayun ngkau ayagan kang hia cik degi ngukaya us kapu agani kunage kum khompo ayastatu gani kunan. Tete kang sing agia kamsang tegi a cik degi tegi uang ngkau yang hegia wa boksi aywan ki veral kamping yun aga skap ki gani kunakwa n. Freitag kam ki gun aga gani kuna ya chu ki gani kuna wan chik digya wa tan chani aya kuna sing digi da chu ki tra kongwa yan plisa ng ayo koi hana kaw gya ngun ya tegin khali man ngun gan yi ati ni gya un a kama koi nga wan kula ya ng ki ya onir su kuwan plisa ati ni gya ngun ya tegin khali man ngay gya da kyo nini wana uka krisi kang hi chik digi ya kham sung wakan aki kai kang aga gani kunan Fiko ma kang hechik di gyao plisan aga ga kang hea gya kamsang uwan. Gani kuna kwa nki ngao hong aga honor ti kechik di gya vala hong ke sekretay ti ay maska payin di gya ngong suweto ay kunay di gya da chuki wanan kang he gya kwa gya veta ay a chon ngong o kag di gya da chon ngong kano hong yin sing gya pangga ngawaka. Nakam kidun aga gani kuna ka anhe operasi yin cik digya wa basha ayi gani kuna kawit tamani cik digye chuge gya gani kuna kwa hik digye chuge wana ti ka ang o mula ya n. Amanda Van Vyk yang hik cik digya plisa ng ako hana kaw gya ngun ya tagi maska peyi ng ka ang sing a cik digye chuge kam kam ago sing wa yivi kwa mang aga gani kunan yi cik digye da kula kano hong yi ng hik gya wa sekretay ti ng ayi gani kunan. Maskapai si gyang ngong haya ting halimang nga sing achik gigi da chon am kang ngaw si kang higya wa ngaw hong kang higya kulaka kano sing gigi chuki wana ngawa yin. Kacang hmm ifa sin. Ngolik ang hechik gigi wa Australia aga kuna kang he sing achik gigi chuki wana u chawa aga kahin kang he si gya chonwa I5N1 aga gani kunan halimang nga si gyang ngong haya taki kahikan chik gigi da thwa nga kama kwe ka anka verisi gie thwa fan ka kama kwe nga e ngon e uan. Sang agia kamsun wa gani kuna chik digi awa sait Australia nga kunan kwa ang hikate ni digi ngon ke kali. Kamsun aga ngaw si ke kahika ang kansi gie ngon ya tege ka chik digi da thwa ngalu kama kwe mo yang kia yunin ay gani kuna ka chik digi da ngon komisalan ka ang he sang gia kamsun uan gul aga gani chik gani kuna kwa ang hikia wa beach prot ayakunan ke sait ke alandia ayakunan wam chang mom yi ng hia yeneri ay fasir gam chawla diwi chik digya wa tiwiri kham cha diwiri gya sam chang mom ke iska FM

0: kam yen ire tlamako 6 minute jinge kwa xka fm ke kam kha yera kwa te u jawe mwan eta ke ko tsotek enja kunsa mbambara kha go tsika jika xka fm che twa kwa tato to se darasa cham de flitch nonge no ti marats berahom
1: yen nom de kon 6 minute na xka fm tam ger kam kolam ko sam program wa ngolin ke ing hum de kala spania me de flitch nonge marats berahom
0: cham to se twang ki borij ti ya cham to ki kha gwe tam hanu ng ji te kwa te ki shuri gwe ta parliament shi u committee he police a jamo ye klo nga ti sino khu ji mbu ga khwen go han qare ti cham jika ni cho ching group ji un a kuna tsong ko ho ji ka ku ki nyami ko go a ki qara ti ho ji a che mo ji ka ta ti koma go ha sino a nc na kai a khurina shere di jao ka dia a bishmish ang castelo ta ki te si ngo dia a parlamente ki te kum koma dr mark burkum katrama hi e kapsta te si u tsu police mbere wa ki si e wa khatim te si ko khiri wa ani jak ai kwa go vessel pretoria simshe no amate shura ma go hutu ani boris nja kra kha ka jao di hutu a kham kya kara ko mo ti ke am tama tuwe ile si ko tsamno murshat mo ngi na go yote u khwe dambori ete tsai ku tswakwe
1: yen ngonde konse o monte tam ko programa he wa kolunge ngunga tsotsi sunku tam nganika nga singe kamsu u put portfolio committee nga police a wing taki ya kamsu u tsotsi ri ai gwan kwa means ka pukati nje ka ku ko ka tsika sa ti sa tu no singe tu kongul tam tam ka tsika a inchi ke khali kle maskapa ya ka stelo ya nge dia a ke lp ke doctor mark berkai de chu in ngunga kon ka sa ti police sa kunna Vesel Pretoria se exerce com a conta, mas não me engane, calo, a cracha vai com a.

2 ure tsa magwa ex ka FM ke bori eshorama dira marats beragong a ntse na dikuye makwe a mahlenki bengu nga de sino parte ishu tlehengo burgermeister sie han corona tikwena ni khamai koroko shiki september a ka kwe e han atakle oroti khwe e khana a ka gutam bengu nga de sin a ntse na hanao a planning akwa tibeta no ahoy kumati ngo tam me khana mo ku ka te khana okoro ku jao shi se tam ahe ngo a nc si o koro ku pi si ngo mukunda koro ku jiki jao ku a deep slot ki ka ya ni wanas ber ki te ku nga da si no ngo jao ahe ngo khwen a khana ngo guya te be khom kara tam khano parte he e khana ka de ka de tam police na a kara hwa da si no tui khama ngicam akwe cha ngo Aisha ngo tsaiti a o sinci boxi am komzulani tetem aninja ngo fraye ya go gombo stati o skapoki ara go sahinya de yo am a si go aya iti tam tete kaite hi hu kampion a ngo nci a shubu sai si am sinja freda ha tse u isi ka ham a ek ekim dantsane ki tlao tsu intim police ko yema ko nga de sino hana twa de ti ya kwana ji amo go ka sa Nukle shika khana a ka gobe khana o shesa kushi I ha ka AM. Police ana honor ti di te an khao ata secretary di company se wetos de ki si tlhuwa ho ti kwana ka ana mo teto shi ngo te a tlo ka khwe e o ro hwang kim. Ngo ho ka e operasi buisa ta ki te jao ka ko hi ti ngo police ante ko shesa te ti kam. Polisa ko yema ko he Amanda van Wyk nga disina amatska pesi u garasen he sira ko ikhere kwa hi no nga kwana ka teji a anki tebe tam borishi u herwem Australia ki yam kara ha 5 and yen jara jwanga he go she shuri na hati go jara jwanga he ropo ki said Australia anja wo sena tikim Musiki an shushena hwate ak an kouni se chao kuite jara juanga ji yuni mkinya maik eka nun te siu he a doropa isha ani giam kwe beachport te ki te ngoro ani Adelaide siu ki go shuri na tim. Tue iri bori si u kheri o khaya ahe khawana ha tu bori e te ke kese engwe kam me tue iri ek amako der takmenite jingye huyum.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla khota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla khota. Le go gestesi ba khwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kho emki. Gose namwa ko platform teniki bakho tsema xsky fmk kunji damasiji bakho ji twaji tem khamieska pomki ni nyam dot ata ko kunwa ko xsky fm kwena ngongorwe.

0: Nogle konderterne SKFM ko gere ha gem ko sporti ge SKFM kam ko fam ko mungkin ka unda min de flis nong ma gira tangen mi ANC ge ya president de angsel ram project ke set africa ko kana samsung i kwang ge ti ka ya khi ge tu si ka ya tu ji ko ma la sang glu ga cha ko kra ha ge tu mung sang ka si ka pertin de ge tu nga ver ki sing manifesto ang ke deep slot nur ki yons ber ko na karam project ke municipal titi ki ga ne kang ji ko ke jin ko pa ga ko tro ko pa ngi ko mang ki kwang da cha ko ko ge tu ge dang ke da yin a to la ke strata wa blue pentini wa ke Indru Stratikwa ngke Frey Stratikwa na Mwakao Metro Municipality di Generala ngke wa tungkwi tinchik au nai Colette Mayesil ngke Municipality di ki ngawata ki wuna tungkwi ki daayi ngke ng afiri koma ngan ngadi tola kang ike kwanzi kwe kwa nama sil si kinten ngke da chakla kogan ka ngi nolda su gya kwanta sang dayi dan ngode chakla kwanta kan kastin gira kamsang u da wa chika asang gira kwan mhazi kwa ki likalo klik au sinip kwa kwa kwa kwa Muy fasi. Polisi lagi Bram Fesser internasional lagi hadilan kan kalau Blue Fantini ke Gucci di kang kelas ini di harta jar audit am kan dia kasih onan ngaki kongkang kokiun ke kong kamal bunga ke komen kontri on artis nara di kong polisi kong tin sik ata bo koven ke kin ke dilem sa ngkawati ka he sing yak de chuki wa ya twang ne tin ke gam tama ko ke pepi sing ke chu sik ang ya ke ya kong de wati dia he ke tu wa Johannesburg kunna Setengah guna normal bongkak ngheh dri ini tak disetaran di kekuat ngdas asing dah kecuan ngablu fanti ni tak kongong kulek kuat ng. Kau nami ngatiu dia tafak tu mungkin siwiri komen ngung disangkong ng SKFM.
1: Dua iri ama ko dua der tak menete jingje kwa SKFM ke te udri iri bori ng kam jika hati komade sport je te kite ko kwanaika bori syurama adera marits berhom. ANC sum presidente ma Cyril Ramaphosa nga da sin South Africa kwena ke hent e ngoche akara jaoji ahia mai tinu sha nu kra hata wo ko teta ata amak iya ta parti si ukoroku iye e deep slot ki e an Johannesburg ki shuri kai ta kim Ramaphosa nga da sin anti municipality DG mui ki jao da ti kho jao ra ma te be kwen ana ana wo da ti kho ji a tu sa shota ko tam Erikwena, say we oroko at Erina Hota, said Andrew Sistrat in Bloemfontein, K. Freestad Mukundai Kim. Mangao Metro, seeing Noma, the municipality, Timanda Kwea, na Kaiku Ane, Kuyama, Kwea, Nicolette Maisil, Singa, the same municipality, the hair, go feed Irikwamaika, Beleita, Akidawa the dam. Maisil Singa, Erikwena, Kwe, the Aki, Takos, we oroko at Erina dam. Tesika tita tswa kaita ya go anja we tsa kaita nmuka khona a kaita a anja tsuwe dam borishi we khirwem police na Bram Fisher fry ka pare Bloemfontein kweki session der ta kuri ga kwe ho ko kya mata go crack ta ki de dilemma mshobo a 300 days na randi size sire a o di ai ki we da kim police ko yama kwe a tabo kuvane nga de sino a dwelam jiji Go kapopien ngwa a ngomite no tom kai kloki ngo a hengyao ti no a hengo fry a Johannesburg ya ko kung sa yete yo a ho shuri na tam. Sere drin yin tak teisen darande di tamaha no a siki wo se na tam. Nimbor nga kwe he, landro sofo Bloemfontein si dek eiki u shika te gwem. Boris u kheri o khaya a he, khabana khatu bore XK FM gitek ay kwa gwe u kwamana siyebe irek amakoyom.

0: 5 miniature. Sure. Sio miniature kanko. Haluleke yellow card ke golden ruskane. 83 miniature chakungi kwa tawagane se. Sob du rochela ke. Kwan tere bachakung ke kora pali pola ngai ai kucho. Hikani kuna tene wachakung ke kwa. Para kai chaka ke kwa. Chikasi yellow card. Tak kayu ke kwa tere bachakung ke kora mangge pola. Ngai ai ra kucho. Kike chuana chingana wana pole kwante pache chuma ke da pasi ke kwante ba chamu ke kwa kwa kwara konko hende chuna mele bre ke kwa tuida na huno santos chana akala tu pole ke kwante ba chamu ke kwa mangi bola tuida ngo chi ta ke leni kuna fremu chingana na mangi bola ke ang hora ke chot e
1: parata ska kamna sens gun sens kamri ke kaita ayo hata kuli se ko kara kan kan ska ko ko pencha ge ka ana santa us ko ko go ko ko ko ha banja ku san kwa da ku na de ka ma da je ko ro sa ora ki te ma ko ka ra no banjo akise khala la hata go ko te ru tu ba tu e ka na ta ba o he an ke ka ra se te yo hata sada ko di bura ka we ki khala ki are ga ha to ba na se ka ki te ru bura o ha e yi ke ka ra sa do sa ki te ru o ha ta le ko ko ka ka ka ko i e ka ra bura ka we ki ha ana kha ka ba na sa sada ko di ke yi ke ka ra box o ki Matthews Edius Konka awa ka jala bora cara ko yakin da korum I bora Kona sandals ko ha fe fe tak tak ki milite si yo ka ka gona ka golden arrows yer sandals zero sandals ko bora ko ka ra fa ki jemon semi final ka ko ka MK8 ha top 8 ri ka ko jemon semi final ki si ko ka ko ka ba ko ye Benza ki bora tere ho ka ka ka ka ka ka bora si Edio sikaro kara bora pas ya Obri Obri ba jiba kawo bora chiki chiki ko ta ta kawo de pas ya ane spendo ta ta bora kare kara pas ya ki te mo sa da us kadi Edio kom ka awa ka ba dala na fa ko na nie ka ka ko na sa da us pa he ko na te mo ro ta be Golden Arrows ka ki te mo ko na o ta be Golden Arrows ka kona ho tabe tabe ne kha ka kona ne ma lo di sa da sko ha sa da ka se kona tweet khare ho ta bodi ba ki te mo bora a mo ho go si ka khambel ka petza ka ho ha sa da ko mo to ta ta ja ge kra a le de ka ko go bora si ta la na et a le de ka to ta le to ko ka ho ka I ka sa da sko mo du bi da ge kan ka tsaka ko tu ye u ho ha ka ho ki bora se ke sa lo ho ha ega arrows ko di tshamu go ba golden arrows ko ba golden arrows ko ba ke tshamu to a santos number 12 ma ke te bolu tan da hota kha leon o ka ka ko ma leon na ke tan da hota kha number 12 ma santos ko ba ai si ka bora golden arrow ko tere ho ki ka to bo kha ko je ka go kho ka si ho o khoba ki bora chi o tam ka kapiro ko ma khao ko su ye khat na drebe kaye ka kumalo ha kumalo kaye ka ha da ki te mo su ya picho dadla ka ta ko ma ki te mo golden arrow ko ma te ro khat la ma ti ke ko ka te ka ho ko ka te dri kha ko dri kha ni te ye ko ha ya yam ka kaye ko kha ba na kaye ku gwe I se golden arrow 10 ko na ta ma kha ba na kam ka kaye ko ti khabo de na de ska ko haba na ka ko a semi final ha second leg ta a ka sa da ska bora ka I ka pas ko ta bolu wasan ba ko e ho bora ka o ya ba ka top kara pas ko mo pas ya it sa bengwa 11 ma no na america ri ko mali ta bora ha ka ex ka sa chi mo iki ma da til chi ba ko ta ho lo ya ka ski bora ka I si ka ka ro ya ka pe ta ki ma tere ho ha hades kai ka bora tu ye kare kara ho ta ek bora ha ga sa ka pe ta ke kara sa das ko bora gu ya ko sa ku ta ale de ku kara ale de ko ta ta kara

0: ka e jugial mangete jug a khoga ta sinsike mangete khonkwa and South Africa jug kama ditia Namibia ati ya okwinwa wa tsai ga ku ita sa yu ya kai kula kenonga ho khale tshimo o tsiki tshe tsanti go ya ngode ka naju ma ti sei ya ko naju ke ku
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa angamichu tuwa
0: yangu wako ngajuki tishimu hei yiku mwagadivisa ama yetu wako
1: ngajuki tishimu ama kwa iwa ngaecha Tu as tout à tout à la clôt, tu crois tout à clé clôt. T'as gâté, tu crois tout à clé clôt. Il est tout à la. T'as gâté, tu es à gâteau. T'es tout à gâteau, c'est où on a trois. T'as gâté, où, il est tout à tchonga. T'as gâté, tchonga, la gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il est gâteau, il Ok, ta ke pente ke ikwa ka ko i u ka indan ka ba ka la chu ke ya chu a ya hang kam ka la wa in in ka ma khuna ka ka yang khwang ga le tan ga le ka la ka yong ka ba ka chong khuna ko la o singo ke chimang ge ko la hong wang gu ta sin ko ke u ta ka sin ko ke ka ba ka ya la ka sin ko ke kham ka sin ko ke khong a chin ga le tan ga le ka la ka sin ko ke Kabaka tokuna balasing, they gonna balakwe. Punda kakan drink or kakan drink kakola. That's a cogan, I can make a sink, I can marry. Cogan jette, kakum, coca trois. Cogi kippy, marigala takas, cogi chook, and has a cogi kangunda. Then her kage tape and marry me tati. Take a moaning out was stola. Tang ngong ni kake u tang ngong ni kaba kai tang ngong ni taka ke ngong ni ngong tu na meng ngong ka ke ngong tu na tang ngong ka kake ngong khif ta kake tua ngong ka la taka ke ke ka kaya kang ke ka kau ke kam kai ye ka ang ke hong tang ke hong cha yang ke hong cha tam ni ke khariya ti ka ya kwe kum mula mari ta ka la wakan diri ka ka ngong ka ke wa sa tambi Kangge wana sang ka kage ka taka sage untuna kaya mko kang ngiti utang ha kasu ko chong hong sage kong ke tang hage ngin kong tang hage ngin kaya ju ngay taka sang mke sang ngay kasu ko saka ga kong hai saka ge ngay mari kala ta sage ngay dia kuya ta mari kala kage ting ala mula sage kong sang ngay ta sang ngay yula kala kang kage ngay dia mari ta angala tang haga kage ting ala ta saka ge itaba Tanga ba khefwa la sage ching kambe. Kalo ndi ngin hai kete chu. Taka hale sa niya ngin nga e khale hong an khale khale ndi ngin ke te. Ta mari kula kala kula uke veni aka. Ta si kou se se ke kou. A chi chi ka nga khale ngang uke akwa teke ke. A tua nga wa akwe mari. Taka he a chile la mari. A ua ula kou. Ta mari wa wupi. A chi nga e ndri la. Iwi se se ke kou tuna. Ta kula uke veni a mari. Ngo sindwa. Kei kuke yu yela kong kwenye. Juu ka he anda ba kalu a wangu nja o. Anja o kalaka angu kakakari kalaka hong angan. Ta uwa ta ama, ta nga, ta cha wangu ari tiraya. Ta kanyu angu changaya. Ta kalaka hong anda ba ayu ya. Ta kanyu wa Tisu le kari, duri kari ka acu, angganggu kan duri kari, tak cinta cing, tak ka acing ka, ka stopa aku cu. Wanju nama ka anju kue cu.
0: Tak lagi, ma imetan ni kwa khab, uzila, muka koga di, muka uzila, siwita liga.
1: Juta ni abang kata aku uzala cungga, mula ka angai ka toyang, ka kwa kat area, ka a uzala cungga. Taka ika ka tukutukaya konga a. Maka nama anu ita waspanggilo. Taka waspanggilo taku kasi kwa kumai ka kaku nyum ka waspanggilo nga.
0: Taka yasin kwa kama kakea mga makan tukha panggat kongwe waspanggilo kaga.
1: 刚来还我了，我去团的，这个才是我的，我搞。

nirtensiva ngqeni yakhabumtsha ke sengxaka mtshawula dirtakhmone tegi ngqeqengwa aha ngitatini kama konke nita ke yi dirten tegi tenya ngqeqengwa mtsha program ange awade vitamoketo atigiki kuyola kya kap ke nehrini mtsha kya khobi ngqeqengwa mtsha program ke qansene ke iqoma sithe mtsha ke dingothe ngqeqengwa tshomo ange yawa ngaita mte kiti sa tina tika nge yawa kao ki kangia uwa kwa sasa ngai wako ya mtatisi mwa mte kiki kanga kiki ki ukama wa mta prokara mkito nunda kwa mtatisi ya kiwa nga kisi wakawi kange yawa kalu kile kum mtatina gita nga kuta sa kulitika ni mwa mta nga gita ukama uwa imagia kama chungali mtatisi ya kiwa na mtatina gita nga kwe imagia kama gamge diga o skola kani wana mtatisi ya kiwa na mtatina gita nga kuta sa kulitika ni mwa mta gita chukam mwa mta program na mta program ula tini kanta kulgi mta gia kunga kangi ya kula to mta ki ula say ati uke kawasida mta gia sa ka ina tiarta kumunita gita nga kunga aha mta tini gita nga nga mta program ito na mta gia sa ki ka program ito na ngui mta gia kunga nga kangi ya wati sa mga ni ka kugi ya sa wani ula say titi ntini ka giga wa sa sorry ka giga wa sikama itini ki kwa ga dan inna ka gi ikakan wakwe katini gi awam te gi akpunga te wala sayam te akpunga te inna te fitegi ko

0: om vir die mense Mary se storie te vertel. Almal begin toe planne maak, sodat die mense van Wallis kan Bybel skryf. Dit was dan die begin van Bybelverspreiding deur die wêreld.
1: Into the Dangwa the one Bungan Krab and Gotinakin to a tear swearing man. No baby, a hood damn quick parahata. Nata, can I come with the Nunta and I cowtam in your tire? A baby, a shiki.
2: Got to take a caraju, Kaka, and you get fitting and what you pang, you get quaquet, and Marcajo, quaquet, you talk quaquet, that dog again on to, then you cag a quaint egg and that thumb, then you get panga to zipangi, tagging a dimitaka. Yindo a ke khwasa ngwan juke ka ta ka tsoke kan ju ta ke kan ta mar kan ne ka ka khatwa kan ta ka aman ju gan ko na mang ta ke kan ne ka ang ka kan ke chi thwa chi gai ma a thwe sai tang ka tang gai pari la thwe sai tang ga ju kula o wa ta ja o ta lung ge sa chi thwa gen khale mi ne mi ngu ma ta ra lung ge sa yi ta wa nge ta ka ja lung ge sa chi thwa ta na lung ge sa ya la ha tu lung ge sai thali tsik thwa ka nga ka wisisi ka nga ike sunta khamies ka bi ka ka thwa nga khama khoya ke ka nga ayet thali ka ike wana ka ke a buku yi
3: ni ka tang nga ka yi ko gu wisisi ka thali ta ka sha wa thali thali ka gi ka wa ko gu pla tsun din so man un de ji khog nga ka ta ni lo wi tang na ji gi ka
4: i ka sha na ye ka
3: ko game ko jo na ga ngi ga de ni lo na chu ga ji ge dam a kong gu me sa dam ga ji la da yang ne ngo ku i ya ta ngo ku wa ko gu lu gi da dam a ga gi october ba yan dang gi ji kha wu si kan
5: ni ka thon un ga ka si o gi thali gi biblia ni ka ju a ju ko 3 ni ko ko 3 da ju ko 3 ni kan da ti ko se ko na ga ni ka thon ni ka gumat ngam thoi kama ju da ko 3 ga de kan tum tra wing ni ka kan ju jaw na mari ji mo jaw ko lu nga ga gra mo so ge to ko ge ka jaw na mari ga bu ko pa che ka wa biblia jaw na bu da ge mo so
6: ma tu ga ko la ngam ma pan ma ju ga na bu ku ya kon ta le wing lu sa ma so wa ko wa o ga ma so ju ge ga african si pan ma ju ta le ku fer ta la kon ta le ku ge ho go wa ju ga ge pan ma ju ta le di ku ga kon ta le pan ma ya wa ge ta la eng ga bu ku ka ka cho nga bible ne ta ne ke story ang wa ga bona story ta ya ti ga cho ti simu ya ta ne ge ju ke ga la ya ne ge mi ka tal ko me ti ni ta ju ge ga la
7: Kali kalau tak kunga. Yang selalu kena tukar Bible sekali.
6: Matiung aku lang kau juga tak akan jumpa nunggu jual na Bible yoi ke. Gerakan nunggu ipan nunggu sebut tangga ike jual.
7: Ada yang itu pas usia mungkin apa?
8: Ki Kasper, iaitu Kasper Sanggara. Ki miete ti tematkan kerak ian cawat nunggu kau. Kunya ki ti kunya nyamak ki ti biasa nunggu muat kau Bible. Kunya nyamak kau kena anja ti usia nyamak kau tiap usia. Dia kata mah hisan aku tuh kata mah kan kom di kaya aku jiu kau kau rau kau mati tiada tahu sih ni kau rau tiada kau kata mah tiada kau rau kau yana dama tiada mah tu cik kau tu tiada tu nanti tiada mah kau tiada mah

E vikei te tia mā te tanma a mānu, he vikei hanau tāne ki te anka ngāsi a zange ta. Te he vikei tia mānu ia hiri ngā no tamme ngā tēs ka te mōno se ko nieha am tahi yo hiri. 53 minute tua je ngia karakua 7 gum 7 minute tua e brena hua te ki ngā ko. Te tini reo chansan ti doa te garam hate u programe haa. Te anka te he, te u kianem di kui a kasi nga kam me tam.

kunde wa ke kya ko yadan na wa ke kya ri kani muka am magota ya na ko te cha dogo tum duni ma cha na ko te cha dogo tum khraste ma cha na ko kam cha dogo mar cha ngano far sun sambe cha cha ka sanu de be tu ya ka cha da ma su ko ku ko cha na do cha ngebe sanya cha cha ka sanu de be tu ya ka hambe ko cha de tre o ka kango ko nako tsaya kwago sekabo tsa diga tsebene ke ne nna ma de tsa tlhago thank you jade go tsa so kwa komkom tungu ma de kwa tsa kome toke nda so di komuko tsara kwa o nda ka o di tsara kwa kana bible tsa nqate tsa ka o jeri ma tsa ka nda tsa ke jeri ma khago tsa ka o tsa diga tsi aba sie de kae kuri tu tsa nda o kwana tsho je go tsa ante personally to te koma te yo ka chana ma doro kwantsa nkenka no he to te koma anwe kwe identitate cha kwa iye cha ya wota ti chana ki no te ki se hambere kwa akwe nka is ka te ti akona ki te mu akwa te kwa kala mu ati kuma nimde do ya ngora kuti kama ka uteja te ku yego yakobe simki kama ka uta de damokoko Tau ku ya de bor de tau sang awat re sang awat de beta. Ku ada ma ku ku ada ma sa ku ya de kam. Aki awat kan te wote. Farsuna ham beteki. Toa ten jang itu. Te jau te de kai te mo to bete tsaka ta. Ba ma so wa tsaka te mo to. Ku ada tsaka te mo to. Te mse ma ku san te jau ka to te jau. Ba kam te ku a ko si. Christian te. Agwa ne kagate agwa nam Musa nte de tsaka tsa de twa tsa tao ka tsam te te ka sore ti me tebe kuri kam korogu kwe dama ti kuye tebe ti kuye de ngita kha tsam ko ma tsa tao de tsa nga gwa ba ko an kuno te ke du kona te ke na ti gwa ko an kuno nte ku yoro min te ke na nte te we nga to te de ye ko ma Then where's Anna? Guavana, can't get an uncle. Quick, who are you to go in? Taun Rana, see me? Puna, see me? Now, one of the quick on cool or coma on yanko. Ting out a dead cargo cargo, come on. Our dear who? Now, when you get a cargo, he says him who he take what he says, oh, the kiddie yard, oh, my puma tail, the rock of plum the tail. He says, puma, qua, Isa sa twen go mu e go moka. To a kanima ante ke nka ra kai. Ninga to dinge mi isa sa nka bana ko. Nguru nguru de nka ga sinuwe. Ma isa sim ke ne khumwe kwa la ibe. Isa sa kuwe go ya he pumka. No puma kya bana. Chongwe kuwe go ya to be pumka. Isa sa a go je ja wo teng. Temu go ansa. Kwa kwe siye, kurito. Ticha asimna kwewe, nganje, cha kwa kwele kwa rupe. Ticha anka kwe, nita, nita osiki, nita mya kwa kwe siku. Niki to kwa rito, tita akwano, to kwa kwe siye kwa. Anti ucha anka osuyue, nita kumwe, cha te kwa kwa siye. To ante ukeri kide, oki hiko, hambe cha kwa kwa kwa. En khia takri ko kyer ki ki hiro hambe cha atwa ka go acha muti tsala parna ko khanim na cha chem ku ki cha te go ni cha twa go khanim cha na chem go cha hin cha twa ko te khanim na we khama di do fer sunen in na hin do te tse u samu to di swer man ga te ki hambe gansen hi do in na hin ko na ka te kyare nda te kyare te u chika ma te kyare Look at that guns and Jesus in that kick on him.

Sanma deseta kuye klara kuye kharie tamate anka tesi wukan ekstel blei tate anka te na tati hereta gure kare tate ata chanma kuye magotao anka te sonda kuye ma se kuta teki thuma ana kwaha thuma teki sonda kuye ma ana ha ti doa te kwano tiya kuna teki rapra ko 12 ire 30 ka atete kan ten ten kwana ka khanim seta kai ko akams ka kan ce usa kyen na ti ya kona rapra ko 30 a na kwana ki ti ya bate kwano hitu teta mate gangu sene khanim ki te te khoro ko ta ko te rapra khom kara khanim ate ki khom kara khanim ate jao khom kara khanim seta te kuya ko ta ke hekam te kuinji ki te kare ko ta ke ja kun kwana ka khanima te ana kwa te a ki hetz e kama nako jiu karama ko ki hetz e te seta e no tuuta jama nako keja teko so ngo kyane maveno te uku inji ngunga te na mo te je te na mo kobe akwa na eka te abasiete tama te urube te abasiete ae kyane mseta te ujao je te garaka te uku ngogo odao je te uji te ushure je te garaka te mkarema u te kungo je te ushure shoka daoje no shure kwa toto ana kwa kha ti do wa tente u kwartal je ke nge te nyama te ti ava te kwano nuta akhese september kwa tante u kuri o kwartal heta ti ava te akwa nanka te kunte taku te tasite te ukwan na hindu te avasia ma nako te kyanimse ta kaiku dikhana te cheche te tamakha te khanim se ta kae kwa ko khanim o te kha te u tswana tu te u tswana ta maga khanim se ta khan di shure a ka ya ja karana ko ka ya ja te ko ta te ku kona ka o khanena ga hambe te kwana go be ngumum ki hisana te ho o khanena ga hambe te di kunye ki te wana go ho ma kona ka khanim a ke ho ite hinye te ki te ki ke ho ite hinye te ki khanim se ta te jana ke go ite hinye te ke khane matek eteka matano te ana kwa kha te mkuinyima suwogwe te hinye te go jita maga te ki suwogwe ma kona ka te avasere te di se sonda e tsuibe ta mang e na e a jao e jikita maga hiru te kae ku khane miseta cha ai kwe cha ai kharati yo sinye ko cha ngo tsano khane ma dangi ntse cha ngo ho ta cha ngo te dangi tami a cha ntwa ma ha sewe o khane ma ataga a sewe kwa maga ka khane ma ataga a sewe ngum lo te ko ta cha sinya ma te kwa kai ta cha sinya ma so cha rapra ka cha sinya ma te kwen di dom ye a cha da masire cha ngori renge cha khau ka go of cha kwe nge di ya cha ja ro ma te ti kwa na ka aski di ngkho ma khane mo ka khane mo ka kwate no cha da ma khane ma ke tsa mdangi ta di a si qhate qhome no cha o ka ya te qhome no cha qung a qung de tamaga am a ga qung qhale ma cha qung khane mtsa a tsa ya ma kha ta ma khane ma cha qi o ta kwane ka ta hino khane ma cha o tsa o kirika cha o tsa ka ma kirika jonga ma cha mtsa ka ki hambe ka so an kwane ke hintu nce te u itse avasiate of nce thuso ka te avasiate tamaga te di mano ke te tego se khanem a kuwa kuwa ta mahange ho hambe te kyan kwa te tlonganga o ka te gya kwa te tlhawa nganga mo ka te tsonkwa te nganga o ka te eu kwa te nganga o ka mara te a se am nganga mange ho be khanem am nganga ma khanem ngo mata am nganga ma khanem o dara ko ha khanem te hintu ngo ho tlhawa ngo mko mata so nga kona ka hintu te moti khanem a khanem ma kung ho mata khanem ma o hi oro tseu akwana ka te tsam oro nga ke hetsam te ke khung a ise kana khoda tamaga kyane ma te ka te ka tati kona ka kyane ma yo wa ha a tere dom ye ke nge ham de wo kure ka mkoma te mu wa qokwe a tsho tsheyo tsho tsheyo ka khoda amkoma a tsho he kwe a si kwa eng ko tsungwa go ita amkoma nga nga moka tamaga no nge kyane mo tsha mesi kyane tse tsha nguma hi te a yo wa ka ha ngati echo tsara ta mkoma ndi ngati kwa o ita mkoma hitu cha unge he dzao kana mdinge a ke he dzawa kana mdinge a ena tsa dzawa kwa kwana siki tute itino cha di sere cha nwa ko e cha si kwa ta ko mi kuri ya ta mahana hisana tebe mi kuri ya ta mahana hisana tebe cha ke he te dinge go tiki khae te ncho he gibe ta me ko khae ti khae oro ko kharati ta ma o be si ngam khoma
khanim se ta hin tu te wo kriti khanim qato khanim oi oro oi oro kiri di khani ano tsu no nge sen di khani khani a te koma qe dani re qoka khamq e ke gama khwe ta ma a khamq e apave es wendi o ke gama khwe ta ma khano daro qobe ayo sa khani ma oi oro kiri oi oro nge sen khani ki khoma qanqe u di ati mara te ki gango sen no do ata hambe te question ho ayaba ngakwana ka khani ma te qweqo hinqe ho ecega hinsena ho hinqe ho ecega hinsena ho atana tata khani ma wanago khani mo cha kyao tao khani mo cha desen khani mo cha qobo khani mo cha tsam a cha hambe khani mo di ho ke he tsam hinsena qo hambe hinsena nya qo ho khani mo di cha qwa ha te ho kuyi cha ho qo khani ma ceusa ceusa ceusa hambe qwa ki kom di ho khani ma kom khani ma cha qo ke ho cha cha gara na ko kya te ho jika mara te unqe kuyinqhesa ka te mo a qo be kwana ka titi miya kwa te gya wa qo question ho hi question a ho hi question a ho hi te question ko ya ho ja o khotwe a ba si tsare tsama na ko alara ma to de te ho ti a cha nqa ka te ho qo wa ga ta o ere cha nge se sir tana ko se sir nge cha firi tana ko firi iri te ho ro ko ta o ere na ko qwe cha o tswana cha qhao ka qo ntan tsama ka na ko cha o tswana qhao ka cha o tswana sure ka kung a cha u qo no uwa go tsa o tsena sure sho ka ta hinya go na tsa o heya a ba se nngwe go ta o ka ja go ja wa kung kon khwena a nngwe kwa mana ga doropa go ne go joka te tsa ntse o sa tleusen kwa na ka frikirs volume ta me ta ho to tsa ntse o sa qomi kwa qwe ja wa o ka kwe kwa tsa ntse nga kwa na ka tseusa versigtige te ka ja go ntwa te a ba se le ta maga tsa ntwa kwa te te qiqe le ta maga te te a ba se tlae na go ja go nxema haya and haya ta te tsema te.

platform teng church choir si ang kwe na te cima te chan te kere ko koma te si Johannes si ise si mak ahi anja Jordan dim kom kitam tamen kres ka te mono se ko ta ha de yalfo am tahi yo khere baina baina 50 minute kwa jing ya kra kwa ha tin gumtin menete kwaji beresena ha yang ngiku tuang kota teu darana kaika kwaji atin menete yetena teu khari kha hem.